0: dinyana lu baakha baakha bax tax li lu am solo ndax manam ki lay jangal ngay nappi mom mo gën sax ki lay may gën waye nak ki lay may gën bax ndax ñu toll ni na amna sama ben waye aw bu rafet la man da mëna aw bu bëgg rek donc mu ko né jangal mako day bañ ñu sal sal sal ci gigar mu ko xel jangal ma ñu ewete nak ah kon fa amna ño xamni bëggu ñu jangal kenn lañuy dem waaw mo ngi leen siyaré bax siyaré señ mbay jaxati bu bax sama xarit siyaré señ sirigué siyaré ndaganyan ñepp ñu leen siyaré bax leen ñaanal bax bax señ narum señ ci nar mo ngi siyaré bax bax waye nar tan ci xaw mo ko parti jambaari cheikh isa jëm do mo ngi siyaré bax bax bax leen ñaanal bax jërëgël
1: Jire Jeuf ñi ngi lay sante Baye Cheikh Diarra Fall doon woté fi ci Touba Mbousobe mom tam ci jambar lu ni wa Touba Mbousobe yépp Baye Cheikh Diarra Fall ra'iya assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yépp lan ma ngi lay nuyu te di la ñaan jam
1: ma ngi lay fay baax ba di nuyu wa Touba Dar Khodos ñépp
2: ñepp ñi lay fay te di la ñaanal jam yépp wa di yalla ñepp am jam
1: allahumma amin
2: ah Siri ko la bande tay indi na kaddu olof gu yaatu man day sama xalaat man ko jëme ci ben way bu nekkon fi ci marché xass tay ji borom barke la bo xane wax deug yalla bu mu ci duggu ak ko ci duggal bo de ci Touba ju jëk jël won ko xane yalla da ko xiron ci mom sa bu koy xé dan dolem rek lay doon liggéey dan dole manam tok ci buntu place bo xamne bi bo gisé kuy def lu dara rek du xaar ko ci wo sax mom da cey dal dem dan ca dolem ba mu jeex tok ci ben buntu magasin jambour bo xamne da xeyon bu xaya rek ñew tok ci lu muy def ci lu met lu mu meuna doon moy dal di jog defal ko ko ba melne mom doom la wala rakam la wala mom dal def ko muy leppam
1: tarbi yow
2: dou koy def fof do ko la yaakar
1: wallahi ci la def
2: ku ñewé tok du muy def lu mu defal ko waaji da koy sétlu diko sétlu bu mu yag lool danaka nek na fi lo wara ma tay at ñaari at ba ñetti at mu diko sétlu rek te yit xam nga li gëna jafé moy genn maandu gi ndax xam nga da nga gis ko xamni ki day dem ba mu yag bu melni da xejji ba day ag fo xamne fi kenn duko fa aglo te dañu ne bitugub jamur ak gobob jamur soxna sa jamur lo sori borom xem waye mom yalla da ko xir ci bu limuy def bu noppé day dal dem togaat ci buntu bo du dugg sa ci bir ci buntu bo rek lay tok buñ ko soxla mu dem def la mu wara def delu ci wat waji ko sétlu du ko sétlu bam yag mo dal di berfé ak bitik liñuy wax cantine sa accé ko ba mu fess mu and ak mom nek fa neko nak del defini li nangam lay jar li nangam lay jar nek fa ak mom ay wèr di natou waji diko natou bam xamné mom li mu ko sante man nako mu ne ko nak fi de fa dan sa dool yerbat momut dom momut rak momut ken yow mi la ko sargalé yaa del dan bi sa dool loli moding mandu te loli moy ma jangal ki niñuy nappe ko xeral ba suñu joni yalla tay ji waji mom xamna ko mom xamna da fay am lol nak deju ko wax ci radio waye tay ji alhamdullilah rabbil alamin santna manal na bopam manal na ay bokam te lu mel nonu mo wara tay am ñu bari man nañ ko waye nak ñu bari duñ ko def ba joje
1: waye nak baye mahamoudou bari
2: defal yalla na yalla bokk len dimbali ñom ñep
1: mahamoudou bari mané waji nak qualité yi mu melni jafé na ci niñu nak dé
2: man musuma gis ku ni mel la wax
1: ndax waxuma kiko defal waye mom mi nim def ni rek leg mo yombut leg kenn ku nekk rek fu mu toll ni yoon wo wa jël nañu bu ko jëlon di du def ni waji def dé

0: ligéelo ba noppi amna ñoon bu ñu mélé na man dañuy dal di xej gi dal di dem ba fu ak fo xam fi rukka lay doon fo xam fi woro fo wona yeen waye mom su gor gor lo bo def limi def ba paré day dal di dir ci wat ci bag bi ci burdu bi rek mom tok
1: yow kon yag nga ko xol dé
0: yag waaw wax deug yalla mom tay yalla nama ko yalla bal waye sétlu nako ba tay
1: mënu wona def nam doon def rek bo ko defé tay mu ek fu yegg rek ndax ma ma séral ma ñëta
0: bobo man ma son lay liggéey dama doon liggéey may tam waye dama ko doon tedd rek ci madu gi mu man ak waaje itam nak bax gi mo bax ndax xamna ne mom yalla leen baxal ñom ñaar yalla mi yor baax te baxal yalla doli seen baax ñom ñep bir ak bit bak seigne touba mbak assalamu alaykum wa rahmatullah
1: fu tolli bay sax kan reuy suba ak jam moko tey tam top ndoji koku waye ma nga de wess nga fofu bay mour geuy wess nga ko fi ke ñu ñep wess al ni so bax daal wess nga assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ya dag na re xiar
1: ñe do la ziar ba koku
2: xiar nga yef daru tan ji
1: bismillah
2: lende
1: ñi sant yalla ba alhamdulillah
2: ah wa sey ji detay ji mom defé na baat bo xey re yag mag yag na ko wax da waye baat lu bo xey re bu neegi ci bibi wax deug yalla re baat lu bam solo ndax jox ma mom yalla rek ko nangu am rek mo fi nangu bis rek kallal na ko jox ma ñen ko def itam bo muy dina dem bu suu wala rat mo ni la na te andi lay tek borom nak mom yaatu na yaatu go xam ci ni mom bo mu ko xay boko ñewul sax mo defal yow da nga bew ah mom mo jago lolu waye ni waji wax ci telephone yoyu ak ko fim wax ci walu wa chini mo xew moy li am solo gis nga Jean Blatt la gis nga laaj mom mo wër di laaj amna ñu xani sax mu ñu ko ñaka def ndax dem nañ ba liggey teul mo ko ñu liggey wala amna ñu jafé yu yo xani yonal leen def ñu ko ñu laaj ndax mo gën ñi luubal laaj rek tay la tax waye ki nga xam ci ne di waji wax ne de xeyna ci telephone ne ci yenen kay telephone yi kay nek itam lañ ci nek moy yoko ngi rek la jël ko vite ala xamul cheikh abdullah loxo bi nga xey dafa tam talal ñu diko ñu diko jox te mëna liggey loxo bobu du joxoñ deug loxo bobu du joxoñ deug mukk foko fek ñi mu wala wara borom barke ñi mu ko wax deug ni mo wala wax ci koñ ba deug ndax mom ndax bis bu sétte dina wo nit wala mu reng fi wala mu dem fa donte bu fekkene kërëm ko xay toj koñ ba itam mom lam ci intéressé nakoy jox rek waye loxo bi tamal laaj te wara liggéey te mëna liggéey do gis mu joxoy deug mu loxo ba fay limi talal tan loxo bu tam fer lool du joxoy deug te joxoy deug nak bax na ci asport mu xamni li deug mëri xé li kat du deug waye tan balang koy man wax day tax nga fo taxaw nga am ci dignité ju woor comme li seigne bo wax ci téléphone ko amul ci dignité yo yenn yi do ko meuna joxagne amna lo xamne pour nga joxagne ko il faut nga am fo taxaw laaj nak amna ño xamne mom mu ñu ko ñaka baña def ndax itam wax di yalla amna ci xamne dem nañ ba man mo tok te taxaw ni mastata ngir yalla mo gën len te fi tolu ni li nga gis ci réew itam mo yalla na la yalla fay di borom massa la am na ño xam ci ni waaw lay waay mooy ngi ko gënal nga jox nit mu taxaw la tag ci radio ak premul la fay jabal jonge nga saraxu dongam ni la yalla na la yalla fay lola la leen ko gënal ndax lola ñi ndiko wax ci radio ñepp diko deg mooy ngi gënal ndax nga ñi taxaw la assalamu alaykum mu taxaw ma tayal tank saraxu mo lola la ko gënal motax danaka dal li bu wax deug la te yalla def fi itam ah ñi nga xamne ño am bay def ah nango wax bu def xam nga nango ko laaji nak boko laaje bu ñepp boko laaje dañ la nango jox nak boko gëstu ñu jox la comme doon amadou bari wax bo am nañ wax itam nak seen xam xam ak seen man dañ ci dañ ko tuyé bu mu upp nango ko tassaré seen sékkara la wa am nañ wax itam nango lañ jox seen xam xam am nañ wax itam dañuy bañ ah mi jox la seen xam xam wala jox la seen jekere bu ëlëgëte ñu def ko té bay goor ah bo ci naané ba paré ñu ko téen mom xaar ma soobu ñu bari nak loolu lañuy dox yi dëgg salaamu alaykum.

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug aka waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu set téere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko.

0: fi ak ay xamal ni ko bëgg kaddu mag mi ngi doorat ku dégg li newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstu waat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk secteur bu jotere gelal sa postu tek ika sa 3.5 tay fere kans bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne ki Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la reeroon ko jël ika bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na buur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng mu seftuñ dajale woo ji nax ju reet fa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd
1: xam me naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09
1: jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09
1: jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar manu ko ñand musifun dajaloo kay ji naka jure pa fay xand seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall tudd jàngaleek wone xam-xam ku bañ ci réebul fi xand seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall tudd jàngaleek wone xam-xam ku bañ ci réebul fi xand kontaran tuturaala 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jógal ta daw daal di dikk ndax ikaaf moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jógal ta daw daal di dikk Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ku rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax danga ko jënd
4: ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire gaal ba ilaa ay wolof baaxu
5: IKAP FM

nitki kon du koy taxam ci fi la koy sabab lo taxay ban ni nit am taxay ni nit xali taxay ni may fexé ba am la bu bëgg bu ko fexé djub yalla dimbali ko mu djub nitki bu fexé ba sumay jaar rek mu xam ko du dem ci bërepp yo xamné da fay dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy déllo ci yalla watandiku ñu ci dem majaal ci xaqaw moy jotaay yi nga xamné jotaay yu taxé dina jotaay bu lay fatlo yalla dina fatilo su ëlëk nga watandiku ko wala nga diko ñëwël kon taxé yi nga xamné yalla jox nako doom adamu ni mu bëgg ni mu doon rek am na taxé yo xamné mën na ko bëgg wuti bu fekkon ci taxé yi yépp jëmele na ko ci jëmele dug ngir mucc ëlëk ni ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ni la wut xaalif jaral ni la wut jamm jaral bu la ko jup jarale nga dala dug mu te yar bokkum de ndax aduna bis dina bindu bu toy la nit la gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci saasi la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiko so seené lu lay lor ci aduna lu mu doon nga daw bo seené day nga daw so seené auto bu ñëw nga jàdd tawi bi so ci sa safara de ci duggal sa loxo bu kër gi tak nga jël nonu ngay wato séram li nga wara wato sa roo gi nga xamné moy yépp taxé bi ëllëk ak ndugal moko wara raw kon di delu ci yalla wax ko nek diko fatlikou di jeggalu di tuup e di lo taxal ta baña woru baña sagal waka ni di am ngeen niko xewon rek beure bi taxe yi te moy beure bi turu yalla yi beure bi waar yi beure bi jang alquran yi ziaré bambe yi ziaré nit yi lay waar jakkay yi jang alquran yépp xol ñu koy faral di waxe toujours rek dafa melni yëre yi ngay sol leg leg day film aajo wara xat naka non la xol di aajo wo foot yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa mas am ko wax xamale waxtaane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi bamu seene sidna abubakar radiallahu anhu dal ne nafaqa hanbala mom xantala ci neppam moy wax nafaqa xantala antala dal nafaq la manam mom mu mom nafaq la ci ñabu bakkar ne ko dede do nafaq ne mu tax nga nafaq nga mu ni man dal ba toge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba muy waré damay melni ma ngi jandlo ak jena jandlo tafara ak arata kursi wax ko xamni jogena ci dem ci kër bi di ciowo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd dal melat neneen bu ko lajeen ci na abou bakkar sallallahu alayhi wasallam da fek yaronte bi nek fi dina ko tontu ci sax waye bobu gannaaw yaronte bi ngi fi da japp ci loxom dañ ag fek rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ni ko nek li nga ma waxal wax ko yaronte bi mu wax ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hamdala mu ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko meene wé mel non kon da ngeen di safon ci malaika yi waye nak leg leg rek ngeen di ko bari di bari jotaayo man di yar bari yu mel non bu yagge ba hamdala momu mu dina top lolou badi safante malaika yi lani mu xafay bu ngeegal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nattu day yekati jaan di dindi tira yi dox digantem ak boromam bu muñe te xamna yalla ta ko tek ba mu jallo ciimani boromam imran sax ci lolou sun borom diko nattu ay metit mu diko muñ bay jallo malaika yi bu muñe ak ñom bu joxante ñom loxo di degg li ñi wax benn bis benn taat dal ko bu metti muy muñ ban yàgg ñu ne ko ma awra du feñ mu ne ko daana ñaanal nañ la ko noonu nga xam ne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fóot ñu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu wax ne jaamu nañu yàlla ak ñu ne doomu adama day yokkat day dem ba tàyyi ba sonn ci jaamu yàlla bi bu ñu demee seeti ku ñuy wax Mohamadou mu waasi ci melaw la ko yàlla melal ci ragal yàlla ak farlu ak jub buñ ko jitee rek dal di sawaraat ay semaine di jaamu yàlla te dootu ñu noppalu
ñu xamne kon jaxatam ñu baax ni am na ñariñ lool sa baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas ni yaamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy ñelaw de waye bu ñu dée dañu yewu kon nga xam ñun ñi neub nañu leen secret yépp ñu gis yépp da cey nit ji ak lamay indi umpu nañ ko motax ñu ñëna yalla waye yalla kenn lu ko dañu tax ñu ñu ko ragal waxuma la yalla borom tabarak wa taala waye nak bu ñu dée bu ñu ñari tira yi nekkon seen digënté ak haqaaq yi ak réalité yi bu karoge da ñu yewu yewu te go xam nga ñu naan jar xam nit waye bu boba ñu jëri ñetti bu karoge ndojum alquran tax dana feñ bu karoge bu boba ben secret do ci neub ci nga xam ci lo xam ne jam war na ko jé watax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annas ni yamul fa iza matu intabahu ñi ñu dañu melaw rek waye lay da ñu yewu bu ñu dédé ku ci dédé ngay yewu muni yamutu almar'u ala ma ashaalihi wa yashru ala ma mata alayhi nit ci namu dundé lay dé kon nak rafa tam li ngay dindé bu fekkenti na taxol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci lenen lo xamné du yalla du yaronte bi du diiné du lu lay jël ëlëk melaw wu taxol bi melaw ci la la dé di fekk ni gëna tax ni gëna ragal déw bëttel mo di lolé fekk na ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melaw wu nga xamné mu mujj ci taxol daf ci sax kon nak doon adama bu fekké né jinni la teggum na dëgg dëgg dëgg dëgg taxol ci islam jinni gi ñu jinni koor gi muy wor man na am katan meuna deugar ci mom ba image yu nit ci xolam mu dewale ko katanu ngëm gi ak leeru ngëm gi effacé ko waye lu defale non kon nak dew nga sa dew moy jeegi dayo moy wess fa ngayam lo won wala mu nak ko ci lu bari li kam katanam koku mom aljana rek fa innal jannati yal mawa dama dama bi kon dafa wara farlu ci def ndax ngëm ak def rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te def yi fa ko yene selal te bu mu xet kenn kepp ko gis na japp ne koko ko gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujjiji warna xamna gëne dul kenn ci gën moy ci mujj ëlëk ñeneen ñu ci def ñaka mujj koko rek mom la gën ëlëk waye gi def te sun borom ku ma ragal ndax mom man ku nek na muy fexé borom ko bari fexé ci bu nga wax waxi wala ñu ko mëna waxi rek ñu ñu leen ci ñu xéer wu ñu naara ci leen yi xoy ci hayyu ñu ko dul mayti min al hayy sun borom da na duggal guddi ci bir lëndam manam da na duggal leer ci biru lëndam moy dana duggal ak njigalam ci bir bakkar wu ñu na xaar ci ni dama duggal itam duggalam ci bir ak top ci waji selal dana gene ndund ci bir ndey du gene ndey ci bir ndund sa mbokk mi nga dajel xamul yaa mom ko gën tarax lu ci kanamam te nga jibal mbiri borom mu sun borom tabaarak wa ta'ala ndax xamul la sun borom xass ba bind ci registream ba duko far mok taxamul lu mu doon xamul sa jamm la xamul sa ay la nga sopp mbolam kep ku gëm nang ko sopp ngir yalla sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la ta nga leen do adamay jullit ñepp ak do adamay ñu nga leen fegal sa ay ñu nga leen ñene lu baax ay loxo bu door nit bu xaj nit bu yak dara nit ma nga leen fegal sa ay lamiw bu xaste bu jëw bu rambaaj bu yakal nit bu yak deru nit bu yakal nit ci keneen ko xamni ki warna am ngeen ñu warna jubal mom nga dem ci yak bu mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ay xol bi na nga ko fegal itam julit ñepp bu ñu ñene kenn lu bon bu ñu ñene kenn lu ñaaw ñu leen julit ñepp lu baax ñu leen dundef ñepp lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam na nga ko fegal julit ñepp yeren ko salal sama leena al muslimu man salima al muslimun min yadihi wa lisanihi du ñu degg mo ci nga xamne julit ñepp mu ci lañ ci loxom mu ci lañ wal mu'minu man amina an-nas man aminahu an-nas ala dima'ihi wa amwalihi gëm ci gëm yalla dëgg moy ki nga xamne nit ñi day do lañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen bëret naka watandiko mëbët yu bari mëbët yu bari bokk na ci li alak nit ak nit ñi dal bu ëllëgé moy xamétr la ci ko lan dame rek bu tuba wala bima amé jot wala bëru ñe na rek nangam xamul fan nga bëdi jigé bu ko di def lepp lo mëna def dañ nan kun ibna waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te bu ñege dara ëlëk bo bañé bé bét la bo bañé bu ci ba dal la nangu fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek da ngay gogol lu bu ñege dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla taxamul seen taxul lu muy indi xamul da nga fék ëlëk wala dét da nga di ko muñul dara aduna bi nak waxtu wo xamné nit ka ngi koy genn lu décevant déception bu reuy lu bét nit ki ndax mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamné nit ki mu ngi fofu muy genn aduna aduna dana ko sof bu boba la ciof ciofal aduna ak ñaawam ak ñak sama mako bonam ak xetam waxtu wo la koy yépp waye fekk na wess na xamna ni yag yag ana ko mëna faté yalla ñet ñi duñ ko faté dé mukk duñ ko faté mukk ñet ñan
hadith kabar.

0: ñettel bi kéro bu ñu ëfee ëpp ñaareel bu ci ni ba doomu aadama yi fa la ci seen i bàmmeel mel ne doomu njëriñ yooyu bal na sulati ko. Bu kéro gee itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ba fàtte mukk sa borom, ku ko mën a fàtte yow doo ko fàtte. Sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha radiallahu anha daf ko mos ne mu ndax yéen nit yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg mu ne ko ah daana fàttaliku kay bu dul si ñetti béréb. Ñetti béréb de moom dana am yoo xam ne daañu ko jaar kenn du dal kenn. Ñetti béréb yooyu jan la waxtu wu téere wadd xamagoo sa téere ci sa ndey joor lay wadd wala ci sa gannaaw dafa tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn doo ko dal. Waxtu woo xam ne ne ñu ngi teg balance yi ñuy pensé ji si jàmm ñi ñu nga amee borom xàq yi taxawu la te xamagoo danga boo fa yee xàq yi danga dese dara wala nit xamagoo li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala nit xamagoo sax am nga dara ci lu baax jëf nga gën jëf ci yàlla nga wala nit diggante boobu dina fàttali kenn si bopp rek. Naka noonu waxtu woo xam ne am nañu siraat gàcc ko ci jigéen ñi jahannama jaam ñi war koo jéggi ngir dem seen kër foofa yëpp kenn du fàttaliku kenn. Kon nag jaam bi lay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëgal inna rahmatullahi qaribun min al muhsinina yàlla yërma ngeen lu yaatu la waaye lu jege ñoo def gis ju rafet la looyu ñaan di toroxlu ci kanama suñ borom mu jëf leen te ñun ci ngëneelu te bañ jëf leen te ñun ci maando ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man tax ak Isa ibn Maryam bu nu suñ borom jàppee suñu jëf lakk la bu nu seetee faw mu jë mu mbugal ñu kon nag rawatina keneen. Kon suñ borom kon ngëneelam képp ku yëram ngëneelam lam ngay jëfleen tege waaye maanaam boo defee ni ma def lii bu ko jëfleen tegee nga yàqu te xam ngeen Bakar yonent yi ni mu demee jëf ju baax la ci moom waaye moom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi mucc ak nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñuy ñëw nit ëllëg muñ ndax muñ de mooy genn wàll diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg bu def ne même mbindeef la ko teg muñ balaa yi bu la
1: dalee
0: muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla nga gëm ne gannaaw jullit nga muy mu la teg dafay sitti say Bakar rek wala muy yëkkati sa daraja nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk gën la teg ci adduna la wala feebar wala wéet wala ñàkk am li nga la gënal nga di ko wut mucce la loolu lépp suñ borom nga ne ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wóor na ne la nga koy jëndee ko gën dal ko muñ waaye boo defee ne benn mbindee fa la ko teg wala nga ñaan ci wala nga wax wax ji dul noonu day amatoo dara lu dul métti musiba moom ñu la teg ak mbugal ma cay jikki ci Bakar bi dootoo am nene gannaaw nag yàlla teg na la ko te xamuloo lum ci nam nga nëm ndax ay balaa laysa lahum misan wa laysa li sharrihim diwan ñi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii lu musiba muy dañoo laaj bi wala dañoo fat wala dañoo gumba wala dañoo lasañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wër a di bu ëllëgee muñ boobu ñu muñ yool boobu bu ñu leen koy fay kenn du ko pesé kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañ koy jóor rek lu mu gën a baree bu keroogee képp koo xam ne amoon nga aafiyé fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne aka neexoon dina nee ci adduna sama yaram nit ñu di ko siso ba mu defi morso te ma am li ñuy am ñu la waqila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa naari naadaa munaad wa kabra waral jawaawal xumma naadaa munaadin ina ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain wa yumuroon lil jinaani musrain bi uqallukudul janna bi xayri mixnatin wa xayri fitna nee ni bu keroogee bis penc ba ba jaam ñëpp daje ba doomu aadama yi jànkuwante ak fitna ak coono ak naqar ak tiis ak njàqare jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ci kaw di woo ana ñi daan liggéeyal jullit ñi ana ñu yàlla tegoon lu tiis ñi nuñ ko bu ñëwee na noo ngi ni ñu leen ay wax ak leen yoonu àjjana duñ fekke musiba yu métti yu bari yëpp duñ ko fekke kon doomu aadama dana ko doy muy xalaat mujjam ci ñu muy bokk bu ëllëgee lu muy mujjee ndax moom nii kenn nga texee la wala lan la jaax na bañ a nelaw si de bu xalaat ni ko tàmbalee ci bam juddoo ba bim fii jege dundam deem mu di ko xalaat yi xalaat laaj ko bàmmeel xisaab bu keroogee taxaw ca kanamu yàlla ñu seet ay jëfam bokk na ci li gën a tiis ci mbir yi

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Ndegam man gali yow defal bo manul nga jitt waju man li nga def ab laram defal deug mbeur ma nga def wayi mbeur kudul mbeur du wayam na muy muccaxam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram ku day biram ak ndox ak ñam nelaw ba man di lumuy deeti wote tasu ko fet ak ndox ak ñam difo kay nelaw dina ma di sofi ho kaso kudul moy bané hak bakam ben bis du mbeur mba bu de mbeur di muy makk suuf xamal yaw ni sofi yu day nak bakam bu wer tay fabit nak bané xam di xof te suuf day soring moy ta tapo ndigal bari moy ak yi wax du genn te suuf werante ka waxta anakay foko jew yili yef ku koy def du mus attasu fexem yalla mo gën fexem nit ndaxam fa yalla ay fexé yak kat yeggu fa fa yalla ay fexé raw na ba raw na xel famuy yokke nit ay bañam xandu fa bu yalla ay fexé lab laram yi wuray du diso da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla ay fa lab laram ñakoy bañ yegul ba muy seddel yiw ku bon nek ku fa lu seytane ak nit dité am da fay lu tukke fa nit nak te say bañ na fa lu tukke fa yonen ba ak yalla jëm ci yow loola day ñew ku bañ randu fa ku yor say yefit fa wu day mujj ñew te na li ma yor fa ko jël say yefa na sam xel di dal yow sa xol sedd nak sa war sak lu nit fa fa bit ar ko fa lu nit reey reey cër bi yobale kat cërum nit ku bëgg it ba fa daganal xere ak deddu ak itte yow te wut nak kerub doylu fara tedd fa kerub doylu mo lay fegal naaju lor seraw tab ko la saw yaram yandu fa te bul jak bul ret ngirub yak kat fa mbir may bawo yak kat yeggu fa xarit bul tamal yow sa boppu la jël te lo man la taggo la te diw la jël ka fe ki ataya ki misjid jarul di xare ka ñaane ka lepp cam muñal njegam am nga nanal njegam nak tamo faral muñ baam koti deggal ndigal guro ko ndawal yit jarul leb batay kaleb war da fay ñak ser ñak njel tablal buñuy tedd ku fas batay jarul leb ku leb yi bakan lay lebal njegam ba nga yi nak te am seen njek fabal mba nga jox sab seen faramu jël na ngay not bakan yow tekkat bum la not bulay wo ci lo xamni worul bañal bulay wote ci sumbor dalay lor bañal bulay gaddulo nit dalay nax dawal leb ak leb le ak gaddu nit yetti koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jeena tay te yi nak bu jeexé dul ay desu ku ñew may ko lo man te bañ ko lebal lile gën di soowo kere ci ko xul lebal yalla mo gan lebal ab laram dawal lepp luy lañ le ak kuy lejal fasona ma fasé duniya faaw nak bo rafet ba xam ni kuy tuddi gayam do ma tuddale duniya sa fo mat yow mi don te xam nga ko yit lo rad rad dati say far do ma rad dale li ngay def ak li nga da def ak li ngay nara def xamna ko lepp asal do tax ma bokale ndagam da ngay rebbakay yote ka lor ak war sa bop man ma ngi wut yalla ka de yale ngam na ci ko xamne lortil kenn worti ko it te mod yalla mi de ful sula kay jale ko xamne day mujj nepp ay tax di lekki ya xam ginnani ab dafa koy may pala kay pale jappal ci li ñu la jox do lo ko fa wute muñ bul do di xem meema kay yoto ka fiqale lu yalla fekk mu ñew lo xamni fekk ko nak lo fekk fekk du ñew li fa ko yobale tubal ta sax ci ndigal kon yep yiw dana ñew ta sax fi yow fa wu ngay faté karambalé lu deeti wut bu la deewut lo fexeti muju te la du jitt ci sa digga kenn ngay yale jappal sa itte mu jëm kaw bay sa sa wi su je ñu jox la ak añ bu dootul jeex nga te daalé jappal sa yitte mu jëm kaw bay sa sasi wi suje ñu jox la ak añ bu dootul jang te dal bul itte wo añ bu koy geeso ka tuddati sax añ ba nga ñew lepp luy ñew mat la tuddale nitey mu taw no ko def ngir no deful lanu war no waccu sas dem di soñe pañ da no watu ko xam niki dafa toñes lepp te bëgg ñu may ko lepp da fay tuubi toñam doora wax lu ko sok mu ñepp yalla nañu tuubal yalla def la ko sax mu boole no tiyeram jebal nu waami sop ñun ñepp yalla nañu jegal may nu waami ñor gantax gi ma talli tepp jëm kaw di taf luñu juub ñun ñepp yalla nañu may tuuba ngeeram lu rafet ak bay mu nangu mu kantong bepp dul mëna goop ñun ñepp yalla nañu may dolen lu yemu lu reey ak ñat bu yemu bu nuy la ko balaf dunulu mo da yeeram ñepp mo da jeggele ka beggal soppe ki be yal na sanete njariñ ku ne bub du koy fayanto ka toppe blar lu bon lu mu def ku mat la yal na yeeram jaamam ñu manki ñi dip ñakoy moy ñako dul moy ñepp yal na ñu lab ciir mande ma nga neeram gatcha matu ni ci ñi bëgg ab taw ci mbollem goxe yal na ñu am tawum dama gan ñu sedd xol ñu ñew ni group ñu ñepp yal na nu tinke tinki fa wute war ku tinkiwul bu ware it jom ñu wacci ni ciub tinkil te wax bala nga wax aajaw tuuba li moy lo wax waxit du ñu yek say wax te jekku la tuub ban ba ma takkelu sallam mustafa ni ma tas ni tagg fa wu ca ka uma war di sant ba tas ma war di sant ba tas ngir lepp lepp luma da nge jo ke dox deme bet amna ko ñakuma tus man mustafa man ni sojjet tek ca kaw bu rafet ma xey ni dang ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yoon la say jatt nga santu ka sant ci dess neena ko yit ya di goori taw jigeene na fi dess kula i wanu das du man ma la nab du ma das neena ko xaliss bu yor xaliss nga yit di wurus bu yor wurus tay ku ñuy rus nak ku am ku ñu rus neena ko yit ba serigne touba xey ni mel budul ko nak yow asal bepp murid ni mbara neena ko yit ba nga ne ci swaaja denci ba ñew ku nekk xam na ni yaate wunte ndam ni taraf neena ko dundal te wir sa dundu am na njariñ yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne raf neena ko yaanu musal ciw ay tayaanu masal jam ak njariñ yaanu te bon mbacke ya jara gis xey tek ci yow ba teugul xey ta wu junni yu wir ñun ñepp yal nanu lay jox junni faw wa ka gis xey tek ci sab loxo junne am njariñ te rafet ko kay defay ep ndam kay waxu ñew ni ko ca alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel dirub li ngay dundu yow yaakaare ken du tas alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel dirub li ngay dundu yow yaakaare ken du tas xarit dalay xaral leuf ci yefam ni la am ko xam ni ki du xaras leuf may la do wayam serigne dalay jariñes leuf yar la yor la bu wer xamal la yalla nga def santam di ab jaamam jeuker dafay muñe kay muñ le ka sam ngoram ragal boromam te am jël jitu ak masam jabar dafay yar te muñ neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam ne ci neegam aw fas dafay gore neexum ndañ digaf ak atak waxam wate weweray muy mingatu taram asgar dafay gore tay fonki waxam badu deñ du fen du jew te du sokep jew kadi bi yaram mbokay ka bokkal yow xol say waxit di waxam seni jefit bokku muy tepte bi ngay galam bu ray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doylu doyle amuk baxam yoru leram samay ka sammi ciram sam xolam badu jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam gën geeram jambur da fay japp faaw jamburam ci lu bon du def lu dul nono deful deg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekal jab sangay yow mi mba tangay wayam sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekal jab sangay yow mi mba tangay wayam ka sangetu lepp te beggul lepp ko top ko ci mom lo man di begg ka wut jombul nga am ko ci mom ku yokewul nagul njortam rafet te jefam gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom fabal sa dab yep tatam faw bul desandab lo tatanu bu ko sobe yep fe sakikom ku nek yal na nu koy gën jottu gën ko jefit gën ko yer ak jiko mat ko sang def ko borom ku nek yal na nu koy tek tank tek ko ca kaw tek ci loxo mi njariñ mi wax lu ñak morom fa nek yal nafa mbolo buri ñew ni neeram fi ñun ñu boole ñu yor ñun ñepp xey nga nu tim yal na kurel yu rafet pass pass ñew ak lu rafet ku nek jox nu mbiram talal nu yaar yi xom yal na kurel bayiko suuf ak kaw ak wana ñew jebal nu seen njariñ ak seen jëm ni xim yal na ngeene la ki mbek na ci fusaha ha ha tena jirim nafi nu muy sant faw ci ñom yal na njariñ dakk bir ak biti jëm ci ci nun yu yep dakk di ñew dakk ci ranga bu wam yalla ne ndariñ na jalañ ndam lepp na arututut na jam na xetete tay wepp dekk ci giim yalla nak solom sampe nak firdaw ci sampe ci nun muy bi sakay deug kay am bek batat bi ca mom murid deug se yalla ci saf sang yow jagam beug nga saf sang xey saf la naan murid deug se yalla ci saf sang yow jagam beug nga saf sang xey saf la naan xamal yow ni su keur bu seyul baje xelam kenn nit kat du daj fab ko naan la ndox may faso kay la su keur faso la ndox may faso waxtu wi am ñu naan la su keur faso melni aw doj te saf te lolé du am ku seyal ñu naan na ngay deere new doj de gew sab serign ku sab sang naanu asal do ko naan la tax nang wote ya tax sab serign dun ango jogit pabla momit dinaan ku seyul dadew doj tanit nak du dof ba jog japp su keur su seyul dinaan jegam ba nga sap sang seyal baje mu am la nga am ko mu nanit nga naan ku seyul baje tak sak chaf ka des ku sak chaf ka des tuti do ne xanaan murid deug seyal baje tak yow nga dem ndox di su keur ba far ne xanaan ta sax sang kay do ko sax mu ko yow te se yo ba dem ndox mu yengal la nan ku seyul du sax waji seyal ba sax te sa su sa fe sax serign fab la nan murid bu serign nanagul seyegul bu seye serign dal di koy japp nan te su keur bu seyul ku nanit du sax da fay japp su keur su seyul di nan bala ta lu be xey di kenn ak serign di bopam di jëmam serign fab ko nan serign nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kat du daj fap ko nan serign nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kat du daj fap ko nan ku xey di mare kare ka xaqta yek bit xeyal di tubaka waro kay yeram talu yow ku xey di mare kare ka xaqta yek bit xeyal di tubaka waro kay yeram talu yow ku xey di dox ak waxtane ka fen ak jew xeyal di jeglu lo da def te neexu la yow ku xey di wajaka sol yere ma kay wutu tur xeyal di wajal bi sub de rek waji la yow ku xey di wax sa ayib ngir fatte ay ayibam xeyal di noppe kare ngir yalla xam na la yow ku xey di tagge sa jef ngir reere say ayibit xeyal di jaqa karus ngir xam xamam bi ci yow ku xey di reere sa batin bi ba sopp la yit xeyal di rus yalla mi gis bon gu reey gi ci yow ku xey di waxtane sak bax ak sa jef ju rafet xeyal di sant ak jaamo kay geureum nak yow ku xey di xam adina kay faggu adina yit xeyal di xam yalla mi kay faggu aw yiwe yow ku xey di wax te du jef tay wote yit te du dox xeyal di wax ak jef tay wote tay doxe yow ku xey di sakku digante mak ku nek jagit xeyal di sakku sa digge ak yalla far digge yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngërëm xeyal di neexal Serigne Touba te mokk ko yow bis bu amee ngërëmam am yalla am sa mibet am barke am képp nit am lépp farfal yow moo tax bàyyi lépp teyu taw ay ngërëmam ba am ko kon sa mibet day jóg te wut si la yow xaseefi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib buy bég di wax lu la saf loo xam ni lii gëm ko kuy bég ci yow ni la yaa gën ñëpp saasu mere ci yow ni ñëpp la gën wax say ay wone ko doo daw baraw ci merum nit mba nga jot ngërëm moom moo tax defal la nga man yow loo mënoo bàyyi ko li xew ci ji jamono bon man na fukki yëfa yenent yàl na nu mooy diglul ma nettali ko rey ak kañaa nag dogug bokk ak di xas ku la gën fappak di rab koo la man ak jëw nit ak beru ko rey ak kañaa nag dogu bokk ak di xas ku la gën fapp ak di yab ku la man ak jëw nit ak beru ko ak lépp te doo xam a fay ak te ci wëllëre ak wayaani see xas ku am ëslëf nga dem gane ko ak bëgg addina ak sàggan ci laaxira nag ba fàtte yàlla mu rëy mii mat di fàttaliku lutax nga baxona baxit mat na fukki yef ak juroma kess lepp xarit ndax yalla seddenu ko muñ ngor ak diine ak fay bor bala fa jot ak tam wulere ak nax nit baxet liko ak soufey ak wax ca souf ak doylu ak baña xir ak ittewo ndigal ak parlo ka fedd liko ak wacc lepp lu ban ak tax ci lepp lu jup dalal di def mba nga fab say mbir te jebule ko ku man ta def am jariñ ko xamne lotu na nak tefam biram joxe ngañam rot ñu dimbuliko yow bo amé sa sagar ak bop war ca ta dem ndegam amoko joxe les lepp te ne gandiku murid ni ca ay mbiram jox tanga may la ca war du lepp luy war serign war am murid gaju ko amana ngay gis lu war ci sang wacce laram amana ngay gis lu war ki teke waruko ku nek ak la ko war bul def ludul la la war bul wacce yit la la war kuy wacce dem jafé ko fonku murid da la war bepp murid defexé leral digënté makku sangam mu yeggalé ko gamal tafaf joxé bi rek bi ti jébul yow sëriñ bi dakul nu mbolém luy téré bayiko lajal ma mbolém ñam xam xam ba xam luñu wax ci waaj ñi wote sékk jéggu wuy jité ko mbolém ñi xam néna ko ké yaara cey xala am yeeram ko fab tek ci aw fas mbañu dem bayiko ndegam xolam bëgg na dem ay ciirem nara dem muy jema kay telecon yermande tek ci ko ndegam xolam bëggatul leuf ay ciirem nara tul leuf jematul manatul yermande tek ginako ko ab xolam bay yene yu ciirem yaba jëf kemam ya dem na mu def setan japp nako ko ab xolam bay yene yu ciirem yaba jëf kemam ya dem na mu def setan japp nako ku jëm ci yalla lu bon bon bon na yene te jëf kem katanam faw mbes le yalla gendiko ko ku yegg sab ciona dañ saw nga ñi rot ngay lif say nawle am gëramal sab sang li fexé ko lulay téré yegg lolé rek yow bu ko def lulay mayu yegg lolé deug yow defiko luy té nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lepp ñak ko yegg leuf jëruko lulay may ak fal defal ab dang ñeegam falul lu bon lu jog dal ko dal bokam yeli moy ko luy te sa sang bi anday yow ba dem fakanam yonen ba yalla jox la fal nga del ci bako yalla ngi wote bayil dunya te wuy jiko yow ku wuy jite beug dunya rek tax mu teggu yow ibrahu jawutal ab yarte not sa bakan te dal di xaj jiko daw ndax yalla mbacke nga raw yow ibrahu jawutal ab yarte not sa bakan te dal di xaj jiko daw ndax yalla mbacke nga raw bul topando gaaye dul daw leuf ci de kuñu leuf dawal lu bon faw da taw yu ba japp ko yow fexé la taqo ndigal gem yalla sax ci lu jup te def serign gisa wetal sanne na jefi ndaw bol fasni ab xalis ak ay dagge jup ak yef ak ter gu jak dana tax ket gaay xam dila naw lay tax nga xam dila naw lolé do adina ket ngir adina ak li ci biram ak mujam ni ngelaw nya bolé won peg ak waso wu ñepp yilif ko gis ci ñom mi ngi tay ji ci faxam ni selaw bari jur ak rafetu ak juddo ku fas du sandam xamal ni la du sandam yow mi ludul jëf yu bul wut ludul yalla ak yenen ba ak te serign ngir ma ngi ni ngir mudul mi moma ngir bu ko aw ko gis mo aw ngir mudul mi ngir ci allah la jëm bul itewo taxi kaw bul itewo ñi law sa ette jep na jublo jublu faw ci luy waral bu bis penc ba doorus fa ñepp taxaw luy te ngarus boba bis nak lola rek ka di ndam té lola xam ngay du juddo ci moy ak jëfi ndaw nan bokku farlu di muslu moy ndigal ak adaw baraw lu bon joti yiw ndax nu mu ci taraw waji rusul gay xey jam all ngir sa ndigal nga xey di fa gisalal bi yow di waji nalaw waji rusul gay xey jam all ngir sa ndigal nga xey di fa gisalal bi yow di waji nalaw te dag nelaw ak fa gublal xamal ni taxul serign bi jox lay murid ay neewalal sanalaw kuy top yow sa ndigal buy te nga top ndigal ya ngay nelaw te yego bobé ni ya ngi nelaw ku lay liggéeyal la kay neexal di def sa ngeureum bum te nga def la la war yewul te bul fi nelaw ku boti mbolo te momi njëndi rek ba tax muy xey di jekki asal mo dof ba de te nelaw njëndi ak nit du musal allah fa de fe la yo lay muslifu fa le sel fa te ne wi nelaw liggéeyal kala may kuy xey di aw sa ndigal mo gën nga xey yow di feggul lal di waja nelaw man bamba doy na ma doylo na ko dootuma fa tiri ki maxtumi ak bambay perak diko sol ko xamni bëgg na galaaj ak alal ak nit na dal di jog tab bi gettam gi te mo di ndigal ko tab bi getti gi bi rek bi ti tab bi gu wër dootul gi ci lorte ak pontam du jete asak mbollem ku tab bi te gennul jenn lor du ko dal tabil te bul genn ngir kuy genn lor di ko dal ki samp getti gi day wër getti gi ka sa gal bayam yi lor waane bay wi genn lepp di ko jël aw bay bu tekkone tere ki galanti amul ak tammi le nga gis ay bukki def ko ndawal dogal wutib sam waji yow taw ndigalam samay musal nit ndetere ki galen du musal xarit gisal rebu bangi xey soxok fitalam jog rombu getti gi wey dem yote raw fitalam xam ngay la tax rebu bi jog rombu getti yi li wessu bay ile muy gis sam be ko waral la tax mu jog wessu bay wi takkitere taxul la tax mu dem ray rawe ñakkitere taxul am tanga tax bay wi deewul ñak sanga waral rabbi ini janjang te ken neewul ki ray lu waral serigne bi nun fa bu noy tere ki ndom ba di sol tegal nu lor maynu aw yiw nun sa gem lan sol murid bu tab sang neke bis bi as mbarabam bul dem ni jew te bi so wo ba de fi ñewul murid bu tab sang neke bis bi as mbarabam bul dem ni jew te bi so wo ba ne fi ñewul bi so rafetna ku di so wul mbiram du rafet ku ñew ni jaw te di so wul ni bukulemal wa salaamu alaykum ñet yoon te taxaw ba deg ne filatel mba nga deg ñewal njagam nuyo nga te deggo kenn wax dara nak xana sa xel ma nga and ak yow do fo xalamal nuyo ngi def xéte xéte nak yu wote ba de sokkan nuyo la joxes la am nuyo la xamal yengus lepp yengalus lepp am nuyo la batay tislim nuyo la nuyo yaangi ni gañni fabal xéetu nuyo wo ci fam nak def nga yow lu rafet ludul ni ñaw wut ci kaw aw nit te kenn yegul muy bu ab serignam nekké ko nit te barab te xamni wo ko day yeglo ka dig lu ndigal murid du waxu ni jollay te ka serignam taat barab su ko kenn wowul di xole ni pel sa fang boku bëgge gis nak te yombu la yow te gi na lal ña ca jëm yobantele ni alal ku ñew fi ak bën mar day yoni baaga ci goj ca ndox ma baaga go ca may nit ca ndox ma asal ku jëm ci sa sang gaawal may ko aaju bu wër fajal ko aaju bu wër kon leñu wola deegal sunu sëri yal na muy baagam te de gojamit te de taxaram gudul tarde ke yexelu xel te yal na waami mbegam yo xamni do tuñu dok nor ak nawet sax ci nun muy sax ci mbeg di saxal te yal na muy jangi tawfiqam ak ngeeramam faw ak nawet yu ñu baaxal yi seral sunu xol mbollem lu ñuy ñaan kay bay yal na nangu bu wër nu mucc ci wu maral ak ñor barke bokku nu dal buur ak ñuñam yal na seeni xol di sedd ci nun ba sa asu jot ba ke neegam ñew di wax ni ñewal buur ak ñuñam yal na seeni xol di sedd ci nun ba sa asu jot ba ke neegam ñew di wax ni ñewal na wax ci ahmadu kum bay wax ju koy taxaraw saytane ak bakana mbollem lu de ci ragal ma wax fi ahmadu kum bay wax ju koy taxaraw saytane ak bakana mbollem lu de ci ragal yow mi di ahmadu tay ndab la ngi ni jigesil tay ti bakay sexte far luy nek nak badal fayal sa bor yeku yar taw nit tayar ta bakan te wut ngeeram tay si yara kay yarale alal de yobbu bor day waral keur keur ku xam lu ko def sagan ba de yori bor yal nan ko yalla fegal fo xamni bo fa deme yoko fa yow bu fa gej te kep kuy gej fa muy yoko du jub du jubal natal sa bakkan te fo tollu ci yaare ji yow bul yitte wo rek ay soxna ci dooma ci njel di soxla wo ay ngaro kay yegle ka jamo du tax nga yegg du tax ngay jam ngeerem bamu fal tay bo beugé yegg mba ngay jam ngeerem bamu fal jaayal sa bokku serigne touba ta jox ko sa xol ku jënd soxna ki fa jëndal serigne bi le yow ko am serigne bi le am lo xamni ak ku na xel wana la man lama xam santal te def la nga man te jema jog defi mbollem lepp lo fi manul waxna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog defi mbollem lepp lo fi manul xarit du faj lepp ludul la biire ab xaritam te li ma wax doyna ak la biire daami fabal neexal dera te manela mbokk ak dekkandu bul maslu kenn te ku imaslo te de ko masal bul nar te kuy nar demal neexal ko bam beega beeg bul topp yow sa bakkan bul topp it ku xamul murid budul julli ak bay julli bul ko xalam fojes ko bam defaral mbabo munun sutura bode xalam xalamal tak bon te fatte bonu jambur xamal ni bonu jambur xalam ko warul murid bu ndaw ak bu mag ak ko ko jiste mu gam yenen ba yalla jappal seeni xol di seral ti janako khadira ko seru de ko begal ndigum julit rey nakuy merlo julit taxewul julit bu mel yalla mer bu ibeng mu daldi begit mota nga xam ni ko fi merlo julit xamagul jappal tanday ak tambole mbok yi po teral tebul yarante ko nit yow ngir yarante ganul nopil tebul dox di sikkel ay serign ak ngir bu japp mukki serign ak seen ngir di bonal serign ci ak seen ngir ak seen nit defaral tay konku tay sutural ndax yalla faral la gënal bo xaste mukk te mbollem waju jog di raxat tuba tebul fay yow kon yalla faral la fayul li modi safara nanal kon nga wer ni pelang tam li ngay wute doto gis lu de teragal li modi safara nanal kon nga wer ni pelang tam li ngay wute doto gis lu de teragal kato na angel di jaxel ko ko bokunu man babakar lama jaxel kay du soxna du njel kato bakar lama jaxel kay du soxna du njel kato na angel di jaxel ko ko bokunu man babakar lama jaxel kay du soxna du njel kumay jelek baxa may jaxel te moma la jël moté tamam xela dal moté samu fita dal soxna ci njel jete wul fo tollu gis ko ko am ak baxata am te ak baxay jariñ di musal baxay musal nit ci bamelam bu ñepp ko deme te moko fay jare nit dakul ko gep fu mbugal fo dem ala jaanga fay jore ka xepene xus takuy jubal amatul nak kenn ba bari wul kenn soxla wotul boromam ko fa gis wutatul ludul jigeena ko fas ak mbubu mbaate alal ko seru tay martandi sak batul ceretang lay itte wo kay fexé am yalla genn na fa ko seru tay martandi sak batul ak ceretang lay ite wo kay fexé am yalla genn na xol mo yalla sax naka muy tabeti legi ci xol te xol yi mel ni ki ay santara ben setul akol budé xalamus ndaw mbagalé mako fa digi etul ak yalla la bokala day tilimal koy dox di waxtane dunya kay xalam fu mu jëm yonam newul ci boromam ngir newul ci ndigal ku nekkatul ci ndigal nak yalla wacc ko far xejam ya wacc ko li di bon gulef desatul serign bi ak yalla ak yonen ba yal nañu nuy ñepp faaw nuy ngepp ci ñoomit faaw tay rafetal serign bi ak yalla ak yonen ba yal nañu nuy ngepp ci ñoomit faaw tay rafetal ñi ñett yal nañu am nun seeni cant te am cant ko am nak ci ñoomu cant faaw ko fal ma jog yafal sama fas wi genn sax jotagul te bis bamay genn sa fas wi atal jotagul bañi taxan asama so ci tek ci barap ba nopi japp ko sirati samp nak taxawal bobé la genné ko tak ak war asal so ga jot kuy genn legi fa sambul genn yow yafal kuy genn kay feño ta feñal yef nebul te nab bu sa yef ak gor du fess du fetal bu ñepp teewé di xolé kay jalo ka taxaw ñuy pese jif yep lo am ñepp xam ko akal bul bëgg yow ku la xam bul wut ku xam sa jif ki ngay jëfël li ngi lay gis loolu doy na xamal bu ñepp non ya bari jëf yow te yalla gisul sa jëf ko nit du la fañ leuf selal te jubal bu ñepp non amul lay jëf yow te yalla gisi sa jëf ko nit du la te am añ bu sedd sa xol bul do fexé la jubo ak yalla yow bu rafet ak tab serign li ndigal ket modi ngeen jindigal wutal ci adina ak yobbal bu doy fi sa xol koy tukki day fexé yobbal doore dem tubayul ku yow day walawal yobbal bu doy fi xelam mu tek ko nak fi wetam buy tukki yobbu ko jël ku yewul lu walu yobbal xelam du ko jot day wax ni dem jotagul yobbal di wal ko jotul ma ndaw la yalla yobbal xey rek woti ko bis muy waru na defewon na wota sa jotagul doyal ma junni biat sa waja mo mata joy ku ñak sa waja sa

0: ñor nga bisi bisi joy sa waaja kenn matu ko am kenn dootu ko am dara fajal ñepp daan ak mer di baax ak noy mati ep ko gis te deful gis ku melni mu mel tolom gërem bi mu da bay fenn deew ci boy mbollem digel yi la da def lenn deew ci dess deewul defit dara ci mbon mbon dureb bu bu soy soyul ñakoy top soyul yalna am mebetam ci gantaxam gi mu da wolé ka bay ba du goy te yalna am ci njabotam gi mu deddu ni mes lu dal xelam ma te toyal ab xolam ba mu toy suuf ak kaw asama wak ñepp ngi reete kay joy ak demam rek adina mata joy amul ku dem gi mu dem betul ci suuf ak kaw demam gi bette na ko gis reet na bay xawa soy ci yalla ci ma delu ni ci te delu rek ni ci at mi nu nek di kuy at mi nu nek du masum at ya mag yewi te at mu magge ni momit dotu ni te ka xuy taat ma yonnel ba delo sa ba yepp geulam at mi ko ñaare la gunte ngeena deng mu te joy taat ma yonnel ba delo sa ba yepp geulam at mi ko ñaare la gunte ngeena deng mu te joy serin ba jar xey mi mes jog dug all di wey di laaje kay wut ba am temere at mi ngi ni njariñ la jar la xasuy rafle ci xifa kamar ngir bëgg ko am ba defaf jot layit mi ngi ni no boole nak bi serigne ak li njariñ ci lu bir te kenn reeru ci ay bokam lu magga ngi ni serigne bi neet na teuf aw laru fajj sunu lor te maynu ngir yalla yit aw lor wone fajalor te yaay loy yi ma wax xamna ni am nga ko yit ngir yalla teuf linu lor wi may nit wele lor
1: rahmanir rahim dina jedem tol te beere ne tol tambay di bom lol li yapp na def li dal di koy tu yow mbaati do go te lay tere go def ko di ak ndab fajar bu de xar mbollem kudis gor warna fa bu der la xatu te jep nelaw bo bet set du may ak set ludul may ak set magoru ko def di bëgg ak pay tay bëgg ak may te naru la bay niru nga ab dof kudul siyara te bëgg dara akum siyara asal da fay kaf siyara wi wer dem jekki ay wer dumay murid leer du ko may le ku bëgg far la defar lu ak le ku far lu la du mana far le ku bëgg dara akum siyara da fay siyara and ak jural def xamal ni kuy gëj tip sang do fac gacce te do daj ngeerum te do sap yow bo bëgge daj ngeerum bu fay gëj serign ku fay gëj du degg jaajeuf kumar yore gëj te yoru lab gëj marwalu koy fac xawma ko man fap murid da fay gëm te sopp sangam di da banexam di ko yeti yef di ko liggeeyal fa waka neexal balak ak fal di jebulay sap kula tagul li te wuti wut li lay taxa am li ken manu ko kef ku bëgg am li nabalu dul li te wuta wut li tay daw ku koy kef muy dafay dem mbaate ndawam dem mbaate du am ndam ku ñakk ndam af yow bala nga gën ken torik bon andul mawal man talum murid af murid dafay gaaw ba melni kuy naaw lo wax mu naa waaw te dëkke tef tef te bëgg sangam ba fàtte boppam te fàtte léppam nooye ni sunguf woyase new fel di suufe bay mel ni dallu woo sol du jekki bay raf ku jog mu màggal kuy mag mu sukkal kuy ndaw mu yuugal askay jiijëf tey banki tànkam di sajju loosam di fonki maasam du sajju nit xes du benn muy xëy ba jëmaleng moy te loo ko moy moy du la moy sef day mel ni am néew ku mel ni lee néew gis naa ko fii daaw ba roy ko man lëf te maa ngi sant bamba di sant yonen di sant yàlla mi lay def ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaayi bamba bamba di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamunu kenn dékkunu kenn ku niru bamba gisunu kenn xamunu kenn dékkunu kenn ku melni bamba bamba du maasum fóore du maasum buuraki kangam askay bamba waxam jaday set jëfam jaday set jëmam jaday set

te yalla bamba ko bamba jangal nga mana jangal kep ku dikul siyare bamba ñeppa ngi may yem man ma ngi lay yem nu bokku lay yem yemu nga bamba ñeppa ngi may soow man ma ngi lay soow nu bokku lay soow waré nga bamba jëm nga ci yalla jëme ci yalla ñu sopp yalla jaaje ci bamba yefar yitam na julit ñi tam na ku nekk tam na wutti la bamba yefar ni day ray julit ni day roy ñu baray ak roy ngir tele bamba mene fula roy te nga ray ak roy khalaate bamba kula fada roy bayina la roy ku da te xeray banala bamba manu ñu la ray yow yaaray may marhaba bamba man jeem ma ray te jeem ma roy damay texe bay ta toli bamba dembu amoma taji amoma dembu amoma taji amoma do am alang ma ken nga bamba defar nga kep defar nga lepp defar nga fepp boko ci bamba salor ja dem na sa tiona weyna sa pay gi ñewna du jeti bamba so ngañ ni rotna saw tak di jotna te kañ la jotna makañ la bamba xere nga fepp dak nga fepp wasal nga fepp noyal nga bamba ko nga ña xamna gabon ña xamna ma yomba xamna nimbar nga bamba lambar na xamna barwali xamna bapali xamna ni xum nga bamba kona kireeki garam ba saaki kabla bi saaki nda xamna bamba ndakaaru xamna wa bakke xamna wa daw mi xamna ni la nga bamba wa dar gi gisna wa jiri gisna wa fepp gisna sa def ji bamba te yalla gisna yonen ba gisna sa baye gisna sa def ji bamba malaaka gisna jinne yi gisna gaayep gisna sa def ji bamba te nga sa tank bilefu nek ngir sop rek yonen ba bamba def nga lu nek wax nga lu nek dañ nga lu nek ngir yalla bamba da nga musum ñax ba ngay musum ñax amo lu dul ñax boobale bamba genn nga say kër bay sa wa kër di saytu sab der yow rek bamba def nga ko ay at te tawato it ginnaan ya mat asang bamba dëkk ki soldaar di binde kay war yoyele soldaar def nga ko bamba dëkk ki soldaar di binde kay war yoyele soldaar def nga ko bamba tamu ñu da waaj ak fexé maaj ngay japp kay waaj di julli bamba ni naan kay foon nga ne ci saw yoon taw ci saw yoon ni pat bamba ba yalla xey le dindil la lola fajal la lola ngay sante bamba de nga ba dekki do nga ba jekki yow daala tekki tekil mu bamba sangor gi reyna njulit gi matna safit wi reyna nawna ala bamba sa jef ji reyna sa jef ji matna ñepp gërem na sa jef ji bamba yalla gërem na yonen gërem na ku ne gërem na sa jef ji bamba gërem nga yalla yalla gërem la yonen gërem la wacc nga bamba genn ci mbiri te jox la mbiri nga saytu mbiri mo de sa bamba lo tere sa neef lo digle sa ngeef foo nekk nekkeef li gëne bamba jox naa la saa mbir jébbal la saa mbir saytul ma saa mbir maa ngoogu bamba bakkan da dim noon addina dim noon saytaane dim noon musal mu bamba te moona banne ki tax ku daa baa xëy ñàkk ak baa mu ngu fu bamba yow nag nga say noon dàq nga say noon jàpp nga say noon tëj faw bamba notal sunuy noon dàqal sunuy noon bunu ci sum noon mukkati bamba fetal nga say noon ba dàq say noon ba woo ci saw yoon luy doge bamba sa sox bi ñor na sa mbay mi ñor na sa jaj ci bënn sa fe nga bamba daane nga saw rab dëgg nga say gub tabax sa teenu rëbina bamba jekki di waxtaan nu di la ñeetaan.

nga dinu retan nga dese bamba jot nga biti mbek ak jamono yim jak sakal tarax nak su yeme bamba jot nga biti mbek ak jamono yim jak sakal tarax nak su yeme bamba ngir jemi yalla ak gay yalla yi top yalla sarax mu bamba sarax mu am tip yombaate ay tip mba jinni bi tip tibal mu bamba sarax mu ap tip yombaate ay tip mba jinni bi tip tibal mu bamba tibal mu ak ndab yombaate ay ndab mba jinni bi ndab yakal mu bamba sabal sa jemmu tefap sa jammu ninu ko yommu ngir yalla bamba ludul ni ñokket rek ni waxet dabi ngeeram kët gaay du mbir kët legi du jekki day xey di songe di gontu songe tukko ko ji seurat du diñe mukku du fande mukku du ñak lek te xey di jiss nit farlu ko nek warna ko nek ngir nit ku nek de gaangi koy wut ndaw ñaangi koy daw mag ñaangi koy daw ku ne ngi koy daw te ñepp lay jot kumu jotul tay jot la budul tay ne la wato kay bul gam musay bet dengali da xew te gis li lay xew xam li fa so xew jaawal ke xeset defam na say maam fa maami say maam ba matu maam dana la fawit de ken la dul ba donte da fay ba yonen balay ba kay ngan ji aw nit de daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teral galam fi tag wet te xeel am yow ngeerama ku yiw te ba fen ak jew fa tabakan nat da nga fa so dem te ku fa so dem warna bala dem ab yobalam mat yokal sa itte yokku gu metti tay daw werante faw ak bari jot moyal bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñepp koy jot ku bari ak jot foko ci sa bet na nga nitte pet saytana taket bu ko dawe xel dawe ko am xel ngir ko dawe xel mu sanni law yat ku bari am xel day dawe am xel ndedu dawe xel li la la wax kat ma jox taw bi yar ko amul bi yar ko amul bi yar mata taw bi yar ko xamni lo wax mu tek ci ay wax wede ko say wax ngay mu ñakay mer mo ana teggin ak yoonu teggin ak waxi teggin jada jubal mbir fo waxi as mbaat ñu teg ci as mbaat su bontu tax mbaat ko te nga wax far teggin nguy joy ñu ñu ma ngi joy yal nañu far joy yep ak sunuy lor tay fo wax as lepp nit wax ci as lepp te du ci wax lepp lu dul da ngay nar dula ni nar nga dula ni fen nga yow waye gis nga ta wax jamuy cior ndaw dootu ermak ndaw dootu rusmak day dog na og mak xañ ko ceram par motax ba fani gatt te may yi tuti te moy yi bare ci keur keur tegi na lay may guddu fa nak way ak jam nako doy mo lay may jur tegi na gën yaay te mo gënit bay mo gën bari gaay japp ko yow yor tegi na gën yaay te mo gënit bay mo gën bari gaay japp ko yow yor mo mata takol mo apata gol dayna to kay mo teru ciob yar mo mata takol mo apata gol dayna to kay mo teru ciob yar rikasan mo mana xew awal digal tero yow kon dingala yep yiw tek ala mbolem lu de fi jog diwut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni biya diwut serign bu la ko jox ku yarul rek ka mataxam ku yarul rek ka mataxam ku yarul matulaham matulaham turam watax ab yar li tax amu morom day taxa gën fasay morom tay taxa gën fasa borom ku la yarul rek la nax ku la mayoone junnit te jeppul yar may la yit legi nga gis junni yarot worom yar por ko ta tax ku yarul matulayar ku yarul matulayor ku yarul alquna far ku yabu far tabal ko fa ab yar yamo wala dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñakul dara serign bi yal nañu ko jox ab yar la de ci gëna nit ab yar la de ci sudu nit ab yar la de ci rawe nit ndedu alal ak reey ya juddo ki jur mat la damo
ragal yalla mata damo te ko am du ko damo ngir dootu gis baxam nga sax ko gis boromam dootu gis bopam te moona dootu gis moromam te dootu gis dara ka wax waxi la ra ko gis boromam dootu gis bopam te moona dootu gis moromam mette dootu gis dara ka wax waxi la ra motax ba yalla ku ko am yaw te ken du ko xam te amul serin ndaxam ko xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeraan te serigne ab kerkeraan asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu de la gontal la ka xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñoom bañaw siratal mustaqim te fexe bañ ja am khadim bu wéré wér te wéwé mbaal ko may yowmal khiyam dañ la war ni jeggi mbaam mba ñi le na la ak jaam ña nga yoron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yow lumay taxaw te jema muñ gatché gu reuy bis mo xé lek ba sour ba nopi sang nek te bir bul ñe ku de ci tudde bur ca boba bis ngir am nga ngor adina mbolem ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara luddul li nga ci am ak cantu war na la bur ko xamni akule na la ay yef ndaxam akule la ak ciona ciona fit na la ku ko amul bari nga mur ko xamni mo la ep nit faw mu ep la tawat do deru nit ko amu nit ndare ma ngay tawat ci bir ko xamni mo la ep nit faw mu ep la tawat do seru nit ko amu nit ndare ma ngay tawat ci bir adina lo ci amu doy lu tuti tuti dal di doy lu reey reey du tax mu doy koy takku adina du sur adina doy le du ci nit ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci yit lu ne du te am soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fuk tax di ko doyal am junni tax di ko doyal rabwaangi ni soxal sa dir mbubak tubay mula doyul xamal ni soxla nga ludul lo toppe yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxlu wul ludul bay saatu agni na jog bay te agn nga ket jogal bay sa dara jangi ni di rir waratu la la gel lumay di sante ak def lu sop serign ni de ko def tay moy luy waralu tor sama yireena te bari sante la sante lu bari tane nga ket gaay bari war nga joxe cyant gu for bay tawat war na la yow ak cyant it war na la yow ngir sepp serign fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ne wax man ak tanguur giñu la jox deug bu wor nga ne ko ak day lo di nguur te doyna na wali ci bur ko la ne wax man ak tanguur giñu la jox deug bu wor nga ne ko ak day lo di nguur te doyna na wali ci bur njagam gaaya bay daal xel setan ku xam gaayatul bay fu ñuy lekke kon bu fekke ni yow bamba may nga yor ñu gën rek ci jot na ngay def ñi bon bu fekke ña baaxay amul lepp ci yow ña baaxul lu ñuy am ci yow mi ci gën te yaa yor ci rub gaay baax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man da nga bay baxay degg say dagga yow ñu ñu wër la nak kapp def say sagan do la tax mu jox ñew fi yow kat lu dul yermande yermande lan seenunum te no ngi di yel waana kay wut ci yow mire mucca ak barke ak guddu fan te bo ne bala kenn am lepp ci man da fay melni man bun yabo ñibbi kon ndew do minit dootu melni nga mel te giñ naani wax ji toreena ki tan waxal na ci mbass mi te nit ñaangi je tinu ñepp yow bo tinu yalla tin bo tam ne cel jur gep je bu jur gep jeexé lu muy tam kon bani deud keur ba yak yi ndey di ñew wutal mu jottax mbaru ni wut ci kon bani deud keur ba yak yi ndey di ñew wutal mu jottax mbaru ni wut ci kon ma jog man te de yalla ak tang bi ba dag yep bolo ni xëndang nelaw te de yalla sax kat bala neex nga nek ba mbolem ku doon so wakay wax telaw limay bëgg de yalla nak duy deum du ay soxna du ipas du ay taxi kaw du ay tolaki dagge du keur yu reuy
du mbolo mu may dox di santo kaw du luy rapakay tax du luy jekade du lepp len sax far ludul am lew mi la di wax yow ki gën ko de fi tiare ka mokko ko naw ludul am la ko gën mako wax lu far far ludul ndaw sa ndaw sa ko raw ko far ndaw sa doylo ko do gis ko far ndaxam ndaw sa de tay furato ko ndaw ku ndikanti as ndaw mu jox koy seram te jebal ko la xal ko la xub karaw teri jot mu tedd ak maromum param bako ki seram kon na wax woy ca kaw ku far la ludul ndaw sa ay nax la far ludul ndaw sa nax la te duy nax yu ndaw ta far woy gërem loolu dul jël bu wér yëgal yow ni far woowo moo gën di ndaw ndaxam faru bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak cenam dootu sew lamuy bëgg yombul lamuy wut sewul ka koy jël du saggan du si wey nalaw danoo dàq mbooloo ak jur ba jot teeg baaxe ngi bëgg rew ciy jala kuut waaju mbooloo di wër dal di gis kuut nag ko mbooloo sakul gis tala te koo gis lu dul yàlla mi saf ko it musul yàlla mi maa ko wax dëgg la ku mat yàllaaw nit aku jur du saf fi sa xol ku lëf saf asal yëggu la ku mat yàlla muñ addinaa ci ndigam te dootoo ko soppit ngirub gent la ku mat yàlla muñ addinaa ci mbigam te dootoo ko soppit ngirub gent la xarit népp luy tee nga mus dee ko daw akay muslu ngir loola saytaane la na ngay sell sellal soxal set welas nga far dë dudul yaate wey noonu la ku lay war faral war ko jëkku waram te duniyaa waram yi ku déegul ci la faral dë du far muñ bu wér ngir ku ñuy wutal lay muñu cox bu wér war na la ku feesal sa biir ak cox ak am si bet bu ceeb ak cerey lay jógee teggi la ku duy sab xol ak xubbu duniyaa ki yëf di woo yàlla yow kon ganam jomb la ku dul dox di xemmee makay wut ludul alal daala ku nit ndaxam gumba la ku jóg ngir wutu nit asal bukku la ku jóg ngir gadaw nit lileg wuute la di am am lu as miine ngir bëggu nit akuk jur lileg mooy la ak sanku la royal yow ña daana bu diinee ku yiw te bul feeñu ngir bëgg kenn topp la munit seetu baa ngi fabal seetu nag ba xam takk ngas mbon mbonam takku la fabal dal di seetu te loo gis faxas ndigam ba nga buur ak ñoñoom sopp la defal lépp luy tax ñu naa yaa fi gën te daw lépp luy tax ñu naa baaxu la banaa lépp maa ngi ci sab atte tey faxas naa ludul yow falang naa ko it faxas naa ludul yow ci man mii mu rot falang naa ko it cee ba dootul ñëwit fabal nag sa bopp ak sa mbir def ci man te def ma murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñépp xam ni sab kem amu soow ak penku it ba ngay jàpp xaalis di dëddoo ka bañ akay sànn ci jax ngaraw képp nit ba ngay wéet akay muñ akay dunda ñax fayee far ya boobee nga fam ñépp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka mooy bi sag wet nga sut mbakke mboolem ñi sut ba ngay jaamu yàlla kaway mustapha te kenn nekku la yow nga am say mébét ba ngay xiif akay marte dencoo bu rëy waxoo kenn say lor nga semmal ñamat balay karce daa wër gannaaw ak kanam te yaqul la ngay def ngaraw am xelit ba ngay damm sag nii te kay togg ñam ku jóg romb lay wi nga di bi yaaramit ba ñuy naanakay foo nakay toxu di saw fi sag wet nga am lool bu feeñoon mu rët ba kenn déggatu lëf ci yow déggatu ci kenn lëf nga am may ku kenn foogulit ba ñuy lii te kay maa jaw akay julli boobee nga saf yàlla it ba ñuy woote ngay julli bañ wuy jiwoo basal mal nga def mbég te yon nan bayit ku lay toppandoo tey ci lëf moo ko dof nda yow dooma roomam te doomaa tamit ku lay toppandoo te mu doppee nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit ku lay toppandoo te mu doppee nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te kuy wujakay bay bu dee toppandoo ka far manku dof ay biram yàqu it ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alku kët dangaa dox fa bari yépp dox nag te dox fu kenn mat la dox am nga jaajëf ju mat dangaa boole waa àlla ak waa kërit toraw loota jël seeni ndam lii rafet dañoo wacc saw nit ñu bon alku far dangaa dem te fab ñépp yóbbaale fat
da nga man ci

keur man ci ab alit ko xam xam ni ya ëpp yow ñepp fit kërek al ñoo bokk na yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow gëtam ya nga jëm genn wet te yow nak te gëti ya nga jëm gëpp wet kudul yow dafa ay may boromam bëbët bu wër mbaam may far njabotam nga bëtt kudul yow dafa ay may boromam bëbët bu wër mbaam may far njabotam nga bëtt nga may yalla yow bëtt te may ñepp bëtt sawet genn te xul sawet yépp set kudul yow bu geewet set e geetilim bu geewet jote fekk yit geedu jot sawet yépp set yow sawet yépp jot degeul barakallahu sabkem amut te no ngogu fawet de say dof yi reuy fajal ya de fajj kat te yar say dofit doxal faw digante ñepp ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat na xol yépp far sedd mbir yépp jub bu kenn ñàkkati yiw ba firdawsiit te mboolem ku lay topp nag dee ko wan lu koy dol li gëm ak rafet njortuit te fenkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral barab bam neit defal gaay lay topp kay sopp far ni biddiw wa kii weer kiy jantiit nga far féeti nag yow ci suuf ak ca kaw sa mbir rey ci waa suusi ak waa kawit te def nuy murit yoo defar yoo gërëm yu lay dimbule kay bigal faw it na ngay bég ci nun faw nuy bég ci yow nu far dundu ceg jaamu téeméeri at te sun at mu ñëw wecc téeméeri at yu ab jaamu kat jaamu sellal ko it te dàkkul mboolem lu jëm kon ci nun ci ay tiis ak yi lorteeg ëllëgit te jàppal nu mboolem luy teg gi kon ci ay may akiy cant ak jàmm it te leeral te baaxal te neexal wiral sa diggang nit faw doylul nit te leeral te baaxal te neexal wiral sa diggang nu nit faw doylul nit te may nu wiral way ci loonuy digal ci saa yépp ngir yàlla ak yonn nit te bépp julit def ma mbég ci xolam te dàkkul manaafiq ko bi yéefarit sama xol na fees ak sa mbég ak sa yëf samay cër na muccit ci loo di lewut la ngay soppakay tan nay sax ci man te naa ci isaxet faw lii laa mi bët lu dul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal faw soxlaa kawut yoral xol bi yor ca yi yor lépp nag yëlam naa lu dul yow ci man mii mu rot yoral xol bi yor ca yi yor lépp nag yëlam naa lu dul yow ci man mii mu rot ku daf bay ndamoo baayamit mbaandayam dafal bay ndamoo yow sëriñ béeka gëm ku daf bay fexee xam alal jeeka xam dafal bay fexee xam sëriñ béeka am ku daf bay fa bug jur di boolee ka yor dafal bay fa bug jur di tabbal këram ku daf bay fexee def kemam bum gënul dafal bay fexee def laram bum gërëm ku daf bay fexee dem di laajig juram dafal bay fexee dem di dollig juram ku daf bay fexee jàpp yàllay gësam dafal bay fexee jàpp ban bay gësam murit bul yësam yow garab goo jutul njëgam bëgg nga am ngërëm sa xoram yësam ban ba mii gën yësam yàlla nii yësam foo jutul kët du may kenn ndam wala fuy rëy ndof ba jóg jëm tugal nday jaayi gerteam du andi dëram du yeg gi tugal nag réenam du jar dakoy tonte far des du mag sax mbayam xarit dëgg jaayal fi sabteer yow te fa say dërëm dellu kon doogalam dërëm yi fa sabteeru nga iseeru ak dërëm yi fa teeru tugal yéppayam dërëm yi fi sabteeru nga iseeru ak dërëm yi fa teeru tugal yéppayam murit day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murit ay loram ku fa lor yarul la jenul koy loram ku jóg faj sa mer ay jógal fañ meram ku gàddaaye suufam ba ñëw nag fi yow fajal koy loram yépp gàdduy mbiram murit boo fi gis gan la ñeelub sëriñ te koo seeru war naa teral kat ganam murit boo fi gis gan la ñeelub sëriñ te koo seeru war naa teral kat ganam na ngay dox di lee biir yow sa murit di yor tey teral tey seral ab xolam bu baaxul muñal sam na tookon bu wér te bul koy fexee génne ngir ak bonam gisal dëgg saytaane bon gii mu bon te yàllaa ngi koy baaka seet ak yëfam yalit dëgg bul def ku baaxul nga fab ni xër ci ab àll lii kat du ndam
xamal yow ne lay ndam nga far melni dex gu fess ak yiw ak ay temakul tilim melal te tinik dex te mbollem ku ñew fi yow nga iteral buy demit ngay geureum te bul dakke bul bodde bul yakku nit ngay maandu bul lor ku ñew mba ku dem ku jog ñew fi yow jox ko akam mu jël bu dekk fi yow dem bayil ab deram ku ñew may ko ab yarte sak kuy mbegam te buy faddu sey geet nga fatew turam ngay mo ñakay racc sab xar kanam te bul def ku bon kuy rasub xar kanam te bul rek beg ba iniro kap dafit bari re ak li mbeg dumay nit xoram ndaxam mepp ngir de gido mo ca gal kay ne sekk eppal ku ne ku moyam royal na ci suusi nga gis ñepp war di def ay te do deg bis njambatam dañuy japp xaaliss di japp tojal di def nak ci biiram te deggo waxam ñu bax ak ñu bon ñepp ngi itong ci kaw di jëf yiw di jëf ay mutaqo xeram ñi ngi def ci biiram lu bax ak lu bon te deggo muna askeyit mbaata cham ku beggul lu may raw ñati e wak ñewé te raw ñi faso ñew na sammi jërem te fatay moromam te farxante wo digante mako sangam ak ay jëfam te dekk ak rafet ndortak ak aw ndigal ak ak tuubak ak cant ak sax ci gam di noppé ka farlo kay mu bonam lewet dom tay japp ak njaamuram bu gudde mu jog tay khalaatu mayam te na yalla mo te nga no far yeram di waro ka ware ka xamle ka xam di la biire ko jiste beggu yiwam mbare ka say tuk saharam tay defar ak diw ku ñew joxes la mu dal lay yobbu yobbu bu bir motax manala ngabal mbeur mba nga ngep ko ca ngep ko ngabbu wer bu ñukoy yobala yobbu la par serigne bi yow ki ma may lo xamni ken xamuko saw tag war na ma war go xamni ken xamuko na jog te tag la ngeer as gor su xam ka ko may muy sab gewal waana yow saw tag ken manuko ya jitu gaaya fi da war gay ndeye ka waxat garaw yi ngir da nga ko man yow te na matuko wuto kulay gis wuto aw tur wuto daraja wuto ludul yalla yow mi rek ya bayiku bul gem kudul top yow ki nit te deug ji sal rawangi na waka jeegi dex te ken gemuko kuy soppi soosi wurus tay dox di moy ndigalit ko ka di deug deug yi setan yow sori ko setan day na wakay dem makka anirina di delu si moy ndigal ki kay ko xam watuko karama modi baye moy lila ahmadu wax koy def karama gudul gi foko gis moy ko nan top sunu waji mo fi def karama yu mat du moy lu te sunu waji ko xam jige ko day top yalla te kum gis top lola ko nak ko fi igelam akalajum ngir na jog wutiko moy yegg yegale ay gayam ba kenn desul bi ser bi mo mata jox ak jur jogal joxiko fabal sa jur gile ak mbollem ala ji nga am te fekki sam bu deful lil nga denk ko ko mo gën di sakkal bana lil kat yi lil na ma tay ay samulul nay li kat ba gina jeruko xamal ni sil maka soy sammi nagam do jofal fo fekki sil maka soy sammi nagam tere ko bayil palam tubi jappal tum bi jox ka ko xam mu wan la ngir mi te sew na sew ba ken gisuko ngir ma nga nek fi sa wet waane gumba du gis ama ana ngay wara war bay de te do gindiku tay do bege ko la saytul yow sa bir bayikul ko fam biram saytu deful deful dul bayiko degal limay wax te bul doylo sa fore gi ket saytane fore le won ndax te nako alako te don ta xam xam da fay tax kenn gën dana gën ngir yalla jital nakoy atop reub nako malaka mo meuna gis day jax ngir la ko dal te xej di deug la won bi sang la safuko malaka mo day jax ngir la ko dal te xej di deug la won bi sang la safuko waxna limay wax te wax ji doyna waju xamul ku degg bopam ku deggul man ma fab jefe ko joxna la yow ban ba sa mbir yalla sere nako joxna la gaay ma jox seeni birit teeko joxna la yow ban ba sa mbir yalla sere nako joxna la gaay ma jox seeni birit teeko fegal nu tisu bammel ak tisu bepp barap te lepp lepp lu nudul may say ngeureum fegu ko
fagul nu mujj gu rafet ak jëf ju sell ju sax ta may lu wër sa yire yi yo xamni xel daju ko ak fani yu gudd yu and ak doylu doylu gu mat walis kudul yow ba dun wax kenn li andiko ak gaayu am ngor yu dul yoxe ka dox di tawat ak jaglu jaglu gudul dok ak nawet yu nangu ak gem gurey ak rafet njort ak taxo sa ndigal ak ak mu jot sunu mbay mat junni bi bari go te dun ko ko ye ka waxtane ka dox di damo dun def ludul pese fab jox ndaw mu jox silako li mod sin yene te nga wax ni yalla defal te yaangi ni bu la sobe yalla mi defiko tegal nu ay gatche faw ak ay balaaki naqar ak yi xulo ak nax nax bun ko jiste ko mangal nu jam judul tagoti ak nunati sunu gund ak sunu be bun jenn lor gare ko julik ka def asama wak aljana ki aras joxna ko yonen ba ak ko xamni top nako ñaje balon yalla ay yonen ba seeni bakan ak seeni jur raw nañu ñak ak lu de fi ragal ño def lu wer lu rafet ño am lu wer lu rafet ño nangu nangu nawet ño war saxari ndigal ñebal gu wer rek wer mo am jariñ ko ko def raw lepp lo bañ ta jot lo bëgg jak ta jagal ñi leengi bafngu ñi leengi waxu ñi wari fas murid ya fa dugg galu cant ben fatal ñi leengi rotani ñi ngi jagg ñi di nasal murid ya fa so bu geju mbek balab di labal ñi leengi jang aro nak ajru makina murid ya fa xeyni rap ak yalla japp ko jël ñi leengi bay ñi ngi jaayato ka sakku alal murid ya xey taw junni junni ak palipal ñi leengi tabifu ne kay laaj yoon ak fil murid ya tab ni ca dekkum ndam ba cipp fetal jam lepp faf la reñ lepp ak ñepp fenke ca kaw raw seeni kem xey ngeeju leena dawal kalanda dal du murid bu sang mo di kafar ap murid te matul ap sang cey la ko dal ñun ñepp yal nañu li moy faaw moy go rafet tabarke dal no ci kaw bop ak lu dal suñu xel ko andako dexlu muy ñaané ti ndox ak wut bop jant fenké lu ñi ni tak lu dé fi ragal ñu yal na ju pexé yal na ju mbay yal na ju xol sé bexel dal ñepp am sutura ko yu wala fak felek na ak tuba ba kep nit ñi ñepp yal nañu jub jubo jamo nelaw jam ak jub ak jak jeki yal nañu bokk sax fi mag ak ndaw ño gën ci mag ño gën ci ndaw ndam yal na sax santante sax gëremante sax ay wepp de batam ba dok setané daw ku ne yal na xey tuub moyam recc moyam sanik bonam moy ci gibam daw gacce raw ku ne yal na bek ku ne yal na gëm wër guddu fan bari pepp way am bop dox ña ca kaw ca kaw ku ne yal na wër mbolem moromam yépp na ning dom ba da wure ndig tay yoko ko law ku ne yal na ti sam ngepp je na xaram waje tawatam gaje takkañ mu bek tantam ga ñew ku ne yal na raw lu mu bëgg raw jot lepp leuf lu mu bëgg jot and ak ngeerum bañate taxaw ku ne yal na ti mu tantam ak ndariñam lu wër ti ko ci loxo mak jamm ku ko wër ne ko xew ku ne yal na waccu ciona war ngeerum ak ndariñ war barka sax ci jamm jammum jey gelaw ku ne yal na am seddu xol ak seddu yaram leppam yewen muy yokku nak sutura ko yu sama moy gi man buy magga kay re kay labal gep mo nit yalla ko fa yermandem buma de labal mbollem ñanay ci nay batay yalla labal ta bofu sero ko tabem buma de labal bepp ragal yit ci ragal ñum na kan xarakat bu nekk ak ab xarem tonna sama yef tek ci nday jor ko gel wata gën saxara ko lote gën baam ak geleem tegna sama mbir ci loxo mak lepp leuf numa am budé yobbo ka dem duko dox di leem bu yobbu nit day japp jëmmam ak yefam dugal ngeeram yobbo ko yiw mo man du jëm buy def leuf ak buy dindi leuf nepp jant lay mel rek ci fenkam te mel ko ci ak soyam yal nay ndel ak yobbal ci nun tay keur ci nun tay wetal ak mbolo mu jup mu ko nek yem sama manki gi duma te di sante ka ñana mat fojit ku mat dafa da daga naka samp wem yalla yewen sañ lepp man tabe am jariñ nguram ga yal nako japp jebal no kirem
mo man ta sañ mo xam te am mo gën ña gën sutura ma tax la xam bi sax fi nu na cerem lamu da joxu jaamam mu gën bi pub kemam lanu koy daganat ci tabe ma yermandem lamu da joxu jaamam mu gën bi pub kemam lanu koy daganat ci tabe ma yermandem ya xamte no ngi fi yow ya mante no ngi fi yow ya gante no ngi fi yow ya dak aljana fuf ya amte no ngi fi yow ya mante no ngi fi yow ya gante no ngi fi yow ya dak aljana fuf ndaw ak mag ak ñepp lay ngeejo kay ma kanaw te ngeejo kenn yemo kenn bolen wuf mu ñepp bolen wuf ak jamm teñ ci say lu pek ci say lal ko nuy bañ ne ko rek fi suuf ngongo gu faaw sa ñepp ak lepp ngogo ko nuy fexé tegus choona tek ko yat mu daan fi suuf lo até lepp du côté am lo dogal mu dogit até elendam ci nu nang beug yow te far ni rusuf la sét de xol lepp biir ak bi ti far ko dogal ci nun ta jox nu ko lepp ak yep lak wuduf dogal mu wagu wu sét de xol wu reey te jaxas reeram ngeeram jox nu nuy beug leke musul ci xef musal nu nun ci ludul yow mi musal nu ci yow mi ak sa yi wile ngay roppé fu nek karo roppal sa bop ci nun fa wak sa yi witebul roppé ti mukk ci nun saw yi musal nu ci lo roppal serign ban ba ay yonen ba faw ci nun ñoxal ci nun bu rafet yi yaari jaasi ci suuf roppal ci nun barke ak firdausi ak sa ngeeram ludul daña lu nu dakal tabbi aljana fuuf Saytana merna ba jompal mat meccitu ngir yalla ko mat mu yor gomam budul xama wer mat mat bi dotuñu taggo dotu sedda ke wer bi natu yalla nanu moy nun ñepp moy gunu wer xolam du seddati yaakaram jattas na wesar yaakaari gaayamu andal yepp tas na wesar jiwaaye bon bonde fess ak gacc ay wi ko dal nun ñepp yalla nanu teggi gu bir monon yalla te bañ yonen bu tedd ba nak ni xeur seen ndegal ci all mo bon mbir jibril ko ru fagn ko yow mi wank fagu ko mbeñ kama ko mbak ko tek ko njur ci bop mu ser ba mak ko wek ko weku mbeur mu sepp jalañ diwe sore ko ayam nuy mucce kay sori lo sorel ko fi fep jagn ko jagn ba dotu fi jëm nga war nu faw wak sa ngess ndek sonu jagle su wer sangeenu tawfiq ak ak jubur nu kapaku yu musal nu lepp ci xetu firdausi ndax nu sawar xetam gayal na ni bonnay nak fi non ko nebe ba sopp yalla ci feelu xol gu sel gu tar xetam gayal na ni sel ak jam jopp ci nun nu bokk ben ni wal bi tax ci lepp lu war fajkat bi yal na fajal mbolo mi seeni tawat fajal nu raggi yaram ak raggi xol bañu wir burup aras def nu lar buy dundu faw ci ngor ba duggaku dunda ma ngoram ci aljana gor yal na ne dak ci geejju jub di fe yakanor ba duggu faw wak sama jub geejji aljana nur yal na defut sant kat buy sant sa sone bur ba duggaku cyanta ma ngoram ci aljana gor yal na defut sant kat buy sant sa sone bur ba duggaku cyanta ma ngoram ci aljana gor yalna defu top kat buy top sa sune bur ba duggaku top ma nguram ci aljana gor yalna di ngeen jib gawar buy war ci sallu sur ba dugg fa am aljana ma ke jor yalna di kuy bega kay fambe ba dugga ki mbek firdausi bir xol ba farso xal gala sa ki yur yalna di danna bu jambolem rabam wako saf ba nopi jam aljana firdausi ndam defi jor yalna di koy gonta kay xey tay rañana ko yu ba far ni jollay ci firdausé kéré bari mur yalna di ko yaramam neex ak xolam mu sawar wayaf te dugga ngeerum firdausé jëf jëgi gor la dé fi bañ yalna muy téggé ka moy babani dugga ak sunu mu ci nun firdausé fa faraw tor te yalna muy sax ci geppu cyant nak babani dugga ak sunu firdausé dambu ci bir borop aras yalna def xar baaxi cyan tuyuri ci nun ta jox nu keureum geegaaya tedd ya gor ñun ñepp yalna nu deggu cyan te ci suni geut ak suni yo xam mus mbek sant faaw geureum ku nekk nay degg gepp cyan faaw akafor di tek beutam ba ci mbek mo xamni am na xoram
na nopp yépp ni dell ndeg nu teg sunu bët ci mépp mbég faw sedd xol te neexu yaram na wépp.

jëmam jamay ko da koy nax jëm jéggëni jur mun yalla na ndaw si may jëmam ji may gunu bir na fa ko yobbu sunuy kër yegg léegi bu wër sëriñ bi ngir yalla ak yonen bi ak sabakan sara ma ndaw si le ak taaram bu rëy bi mu yor ku nekk may nga ko ndaw sam bëgg may ma manit ndaw si ma bëgg te yow doo gantu kenn ka war te lépp luy téema jël ndaw si fegal ma ko man te may ma ndaw si te dakkul may ndaxee la kiro naa làq ndaw si ba fay saa bor yu rëy yi ma yor ku làq ndaw si le fay say bor ba doo dese bor si ndaw du say joxe bor si ndaw du say joxe lor si ndaw dafay dàqi lor fay bor di may nitu tur koo xam ni yéene na mag jël yal na jël te ma jël koo xam ni yéene na mag wér yal na wér te ma wér koo xam ni yéene na mag jag yal na jag te ma jag koo xam ni yéene na mag wër yal na wër te ma wër koo xam ni yéene na mag man yal na man te ma man mboolem ku may farle man nii bàmba yal na ko far yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yiw te noppi wëlli su ay nan aw ndigal naka mbir yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yiw te noppi wëlli su ay nan aw ndigal naka mbir sëriñ bi kenn la maasam mas la am te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yi nu gis mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni ibrafa la ki seexe ibrafaati nu gis sëriñ si yéena ngi nii tee ngeen a xëy daje gis te dikk def mii nu def jëbal ko seeni kurus da yokk diine biful wërsëg di guddalu fan biseg lorag kër kër ak tartar ku wet dina mus ku mus mu seeti ko ngir suukar la waaju ko mus museeti faw musal bul faala yow ku la xas ko fas ni ban ba sa maasum bàyyi dégg jógal ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del si ñu gis ko fas ni ban ba sa maasum bàyyi dégg jógal ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del si ñu gis sëriñ bi yaa gën a am yërmaande may nga nu xaat am ndox mu doy ku la xis am yenn yiw du ko faat maral wi dañ na sunu ràgg ak sunu tële dañ naataangi ñëw na ba gàncax gaa ngi mag jëkka naat munoo xamul texe ngir noo ngëb ci xeej ji bu rëy boo xam ni wax ju mu wax koo gis da koy mën a waat noo ngëb ci xeej ji ba yor ceeb yi ka sakk aras ngoonit jil mànga siinu yàlla bee kata jaat bu nuy amus coxla muy tijjee ka fa biinu jox bu coxla say faju muy tëj mat na ñëpp ma maat bu nuy amus coxla muy tijjee kafa biinu jox bu coxla say faju muy tëj mat na ñëpp ma maat moo jàpp diisam bu dul dog sànni yàlla bu wér mu sànni koy goj yu bon moo tax mu war di rawaat rawaat goñ moo di loo daa def nga def lu ko gën gën faa nangoo joxe gën faa far lu far fa gënaat moo tax sunum xela dal moote sunu fita dem moote nurus mun fetam yi bon ba mel ni bonaat yaakaaru nus lëf lu dul moom ak motam yi mu not noo ngi wayaa naka jeexaatoo ko do di foraat ndax yàlla buy notti may nus lëf lu tax nu dunu ñee ña dee fi ñee ba ñu far nuy ñee ka dox dina waat ndax yàlla buy notti may nus lëf lu tax dunu ñee ña dee fi ñee ba ñu far nuy ñee ka dox dina waat ku nekk war nay rawaatit ak gojam lu mu man goj boo xaloo dugge mat nay yokk ca kay wéralaat te yokk say ite fawak say addiya bu wér ak ab siyaara ku def lii sab sëriñ du la faat te yokk say ite fawak say addiya bu wér ak ab siyaara ku def lii sab sëriñ du la faat yaagal ñuy bëgg ka wut yaagal ñuy dox di mibét yaa mata bëgg mata wut yow ku la am falu di buur jóge nga yow faw fi suuf boo dellu yow mukk fi suuf safe nga doo sàppee ka soof ñam nga muudul na ba ka xuur

0: Jodinde yow fa wufisu, do del yow mukufisu, safe nga do safe kaso, nyam nga wudul nabaka hur. Sant nga yow te santulu, sop nga yitte sopulu, top nga yitte topulu, yaram bi jef nga jefi gor, ya mana sa srek ci bur, ya mana sa itu gay bur. Bigal nga bur ak gay bur, ñepp nga dekk ci yow bur. Naka ma xamni duma gor ter ba xamni ya di gor la ñote na jaaje fe gor so de sa tax nit ñepp sur man duma lepp duma dara te ken du lepp ken du dara yow ya di lepp ya di dara la qanun buñu nu dor te kalak buñu nu dor suñu ko kit buñu ko dor te ko kamit buñu ko dor no nga fi yow di sa fi lir te kalak buñu nu daan sunu ko kit buñu ko daan te ko kamit buñu ko daan buñu jissewu la ka ku gur yenen ba def na la jibe na nga nu def faaw jibe te buñu wacc buñu ba def nu ku jup ku bari mur na nga nu def jibe ngeeram yi fete fete ki ngeeram te fete fete ki deram faaw te def nu way bur na nga nu def jibe ngeeram yi fete fete ki ngeeram te fete fete ki deram fawta def mu way bur man ge ma sant geram buru arakinu jox xiwal yu tollu ne suufam si nu gis ni xatar mo japp gem joxnu fab yonen ba jak len fab serign bi yakal no yakam be ka ne xaka ñor fu nek tek na fa yakum beg bu ñepp di beg ba nopi jebal nu bopam ñepp ñeen ba mer serign bu ñi ko seddo non la yalla faral yan ba sa ba yep ak bari yenu lañu far serign bi nun ñi ko seddo nun la yalla faral yanen ba sa ba yep ak bari yenu lañu far no jël ab jël bepp jël jël nu ndax mun bar ma yor asama wa sufa yor sunu mbir xar baax ndam noko am ngir nun dano bari wul te jël ndamal bari biir ak biti ñewu nu mbar no ëpp ndam gaaya da bakkoo ka làggakatëb ci biiri géewa ka songante ka soobu ci lor ñoo jël ndamal gaaya ub ñoo jël ndamal ñañu ub noo ëpp nit ñépp muura ndam ku baaxam yor ñoo jël ndamal gaaya ub ñoo jël ndamal ñañu ub noo ëpp nit ñépp muura ndam ku baaxam yor ku baaxa yor sunu mbir moonuy musal ci lu bon moonuy mayit wépp yiw rabboo ki cantan war ku baaxa tax gisuñuy kër kër te am njariñal kër kër gërëm koonu war tey sax ci jaam gu wér ku baaxa tax ñekk nub xam-xam te am njariñal xam-xam bu wér kaare nun noo am lu gën ame ndal noo lamb daj bàmba daj yonneen ba lambati daj buurub aras bën géejug barke feesali xur noo lamb daj bàmba daj yonneen ba lambati daj buurub aras bën géejug barke feesali xur yow rek am solo accam jox ma sa loxo man no andi wey kula am sotal na yaa di nga ñaay yow yaa di gàmm ci aw nit dig tabaski ci mbég bi am nawet ci njariñ rusloo nga taax ak njaay yow ab xarit nga ci nun ak tam xarit nga ci nun seetum ngërëm nga bu ñëw may ñëpp fal ku ne saay nun noo di sam topp noo lay topp may nga nu ndam ba noppi far nu gërëm yàllaa rafet ci sa waay mbolem ku yegg si nga jóg toggal ko togg gujjub jaxas dawal ràcc say daf si ba noppi nikaay sa boote ree kay jariñ foo toll woo ma ma ñëw nga jañ ma ràcc bu sedd xol tafal ca ci faay yaa segg lor yi ba mboolem lor yi set ni welas nga jox nu nuy jariñoo kay sant yaa gëni baay gërëm nga yàlla bu wér moomit gërëm na la kët ñeppam gërëm na la yit ngir yow dangaa bañ a aay yàllaa la jàpp xamal boppam yabal la nga ñëw xamal ko ñëpp asal toolam bi tee nga mu ñaay defar nga toolam bi jox baykat yi añ bu rafet koo see na ngay sànni gopp cant yaa sa fi gaay la dee fi wut nepp a ngi tey jii ñu denc ci yow la dee fi wut nekkatul makkaaki faasa ci xaay fu as njariñ masa nekk ak barke jóg na fa tey ay xotta des fépp yow ñii dong yaa di nga ñaay fu as njariñ masa nekk ak barke jóg na fa tey ay xota def kep yow mi dong ya di nga ñay serin bi mo tedd mo xam yalla mo yari dir ñun ñepp yalla nañu sax ci jup te mel nako sax jambar ñi fa seen mbir jebal ko ak ñi mu yor ak ñi mu bokkal geño ko bokk yalla nañu def la te dugg yeb xolam faw ak la koy taxabe ci ñoom akay rebana yene ñu am jerejeef domam yi ak domi bayam yeb ak ñi mu xam ci donga yalla nañu am gep ak jibo ju bi jep domam yi ak domi bayam yeb ak ñi mu am ci donga yalla nañu am gep ak jibo ju bi jep lay tax mo sant njabotam gep ciant gu bir tek ala yalla na am santantam ni tepp so muy waral mbollem ñade fi ak ñay yili bokk beg ndol len yeneeti dala yalla ko sant geureum momit mu sant geureum jaayam ya sant geureum mo far mer ak jefi ndop juyo gi yalla na dañ ak juumo gi dañ gu rafet reero gi dañ gindiko am ñepp doliko la setana yalla na ni mo tak yepp ti sako ay ñuum ko faaw wa ci nu dakul nu gaay mu fepp serign bi yalla na ni jaata jep jamaku yi fajal mu aaje yi lokal fan yi def lu mu sa serign bi yalla na ni jaata jep jamaku yi fajal mu aaje yi lokal fan yi def lu mu sa serign bi yalla na ni jaata jep jamaku yi fajal mu aaje yi lokal fan yi def lu mu sa mbolam ya yete ni ni waji nalaw ne ko daldi xam tay ndax tay wo gën nelaw yi ñari gaay yi seen mbir matna xalam ki daw lu bon fu mu tollu ak ki lu bon di daw ki daw lu bon ngeen ji murid la bu yeggul ki lu bon di daw ngeen ji murid la bu daw baraw ku mu lu am ndong baate muy daw yeggul ndek yegg dootul dox di musloote ka daw bu do ba gis war ji ma wax tax na nga na yonen da da muslo ka daw laajal lu xew lolé mu da muslo ka daw dafa da xamal xétam yi waji do ra jog fu mu war diaw ki wut ñi wut ki wi di wut yi bokki wul ki wi di raasi gën asal kay raasi yu fo gis murid buy raasi yu dafa yegg bu nde ba yegg degg yu da koy raasi kaw na nga yegg ni nak kuy doora jog day raasi yu ngir nit ku bëgg gu goj dafay sëgg guy teraw kuy jajji ab teenam te teenam bënnagul bu mu toppandoo kay waaja ab teenam di saw koo xam ne teenam saw na mën naa dal di sol mbubbam ak yi dallam tewey ngir jëm na kaw te ko bën naa ab teenam ba sol mbubbam di wey bu ko waaja bënnul toppandoo moo gën di ndaw sa gan jigul kuy doora jog lii maa ko wax yewul tegas kuy dajji day neeyi nelaw sa gan jigul kuy doora jog lii maa ko wax yewul tegas kuy dajji day neeyi nelaw gis naa lu rëy la nga def gis naa lu saaf la nga def gis naa lu jub la nga def yal naa gërëm nga gërëm buddal nga aw fan defar ngir far lu bon tegu ay wéral yaram seral lu xol buy dolli xoram dagal nga kër jagalu tool ak nawet rafetal njort ak jëf ak xol akum xel boole ñëpp yëram yow jël nga ndam maye ndam it bu rafet may ñëpp yar bu rafet koo seeru far nga meram setal nga sab der setal koo gis ba noppi setal deram ba képp ku am lor fañ nga jëpp loram yaa wàcc wàcce sa jaanit wàcce fawu sa coo wal ndam ni ñoom ca kaw yaateenu toppi xiram yaa wér wéral ku wérul yaa way wayal ku wëyul yaa saf safal ku saful yaateenu xëyni jirim yaateenu yalwaani yaatee ñépp xëyñu yërëm yaateenu ñaxtu ci biirum ñax mu wow ni ngaram yaateenu yalwaani yaatee ñépp xëyñu yërëm yaateenu ñaxtu ci biirum ñax mu wow ni ngaram yaateenu rusiyaanu teeras yaanu tee jigelor yaateenu mus gàcce sax ci réccu sax ci naram yaa sangu yaa sànge am yaa sedd ñépp ñu am koo gis ma ngaa ko cëram koo gis ma ngaa ki siram yaa sangu yaa sànge yaa am sedd ñépp ñu am koo gis ma ngaa ko cëram koo gis ma ngaa ki siram ya sangu ya sangé ya tet ya ma bolé setal ya mat matub sang jaajeuf may nu lepp ngeureum ñu ñepp yalla na nu lay santo ka sant ka gem bu werta yalla na nga nuy ñeel ak sa lepp ngeureum ñu ñepp yalla na nu lay santo ka sant ka gem bu werta yalla na nga nuy ñeel ak sa lepp ngeureum tengé na par muñ serigne baangi ñew ak lu rafet bu nday ñewé joy doomam dak légui mu ñew bis pen ci nit ñi bu ñuy yoxo ka jaak ak reut ba mustafa ñew ñu and ak seen xel amuy ñu nak dano xala bekk tay bekk ala gaña far serigne bi jum na pexé nit jum mu nekk ca kaw serigne bi nak moonu jur yonen ba jur ko bu wër sunu ceri fa ka wer no jup te jup fu nu aw no sel mu sel ma ma ngay da no re ya nu no re judd no di germi no mata naw no sel lu nun sel ma ma ngay ta no re ya nu no re judd no di germi no mata naw no don ak pal ci bir ak biti no di la wax yu re ya da tak ndombay tank dotu nu sew yalla nu yekati nak ak yonenam ba bu wer jebal serigne bi mu xey jebal mu yiwunu raw jebal na nuy ndamba jebal nuy mida yakipal jebal na nu xaliss ak ñuy ñup ñup ki di daw jebal na nu yara ko xam xam defar sunu mbir tamay nu yap wudul jeeno ngi sant ka xaw banal na nu dajj jox nu pepp may nu xoram tata nu na ci barab bo xam ni lor do fa aw mo bolé mucce ngariñ jébal mu saw bu wër ba nopi nak wër mu may nuy may reuy nu new motax nu raw lo te jot aw yu ba dootu nu raw na ñortu yi ko rafet mbolém lu baax nga ñew la fañ bu war ci xaaram la lu bon duma jot yefus bu japp ci ñax laf la ngariñ duma raw mikil bu tak ci ab tabla bu ñeekul yef la koy bu sax fi gannaaw dan la buñu naw li lay waral lepp li reey pel bi li mana am la koy gude dawalo ko ba ko ñey la fa xew ku manki la ku ni rap ak mbeur mu tedd mu mat ku tak la ku ni rap ak dex gu fess ku yu ku gatt la ku ñu fa jebal kesu teñasu mu fa masal ni ci mbagam may wax ak na ca kaw ndaw rek la lu ni rap ak mang ma ma teñama mu def ci man booti mag may mag te naata ne ndaw kuy sàkku ndox la fi géej ak dex amaana ma am ku làqu la fi gënaaw ak mbër amaana ma raw yal naa rawak ñi ma àndal ñëpp raw bu rafet yal naa ni muusa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw yal naa rawak ñi ma àndal ñëpp raw bu rafet yal naa ni muusa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw sa mbeur ma jagil na mati mbeur ni xet ci suuf mudul ko nak li nu fal sa ndong gi dekk fi suuf ma jog teew petit cos lepp way ko bes yaramam te kan ko ne xal ko ngir moté ma am luma sof moté ñu yab ma te moté ñepp xey ma yeeram moté ñu sanguma fop sa ñaari tank ñi guuf buma yeek sama xibon gi ba mbeur ni ma is mu fil ko dam mi ya xam saxal bi set deugeri motax ñu fas ni damay mbeur man te kat duma mbeur xibon bu bon la bu la ko mbeur mu japp ma wuf mbeur ma ngi ni rek lang ak man bu lamb di jip mu jog ubal mako tay fam nang damam di maro xam nay ndamam ak ciantam yep sol ko ci man ku jëm ci man bëgg ma def leuf mu tek ko fi suuf dagil nga ni bari bari yo xamni mbeur mo ca ne man fop junni bi ma tam ya ka ñak morom mbeur mo ca gis buma ne ëf sax ma daanu ca ñak te ya ma jébal salaf rocil ma sepp solo mbeur mo ca gis man na ma may cukku waya banu leewo nga toj ge ma ñam muy xam ñu na ko ko bo ya fop sa tank bi yow mi tek ci bon guma bon ba fi ñettul yalla bo te geet tank bi mom sa tank tek ko ci gep bon gu nekk ci nu ak bon gu nekk ci mbolem gaay ni joxe ko te tek ko faaw ci gep bon gu nekk ci lar bu ni bebe te defal aw yu mu sant balu te tek ko faawu ci gep bon bu nek ci lar mu ni bege ka defal aw yu mu sant balum xol yep yal nañu sax dak ak yaram yi ci naat ni wey bako gis ni ay tankam ci aljana naat nata nga yal nani dak ak nun ni dak ci nun te dekk faawu ci nun ni gën ku nek ganaat yaram yi ak xol yi ak kër yep yal nañu jek sunuy bañit yal nañuy bonle ka bon di bonat setan yal ni te lekay lot faawu ci nun nun yal nañu manakay def yi wu nek manat lay tax ñu jébal mu bi rek bi ti lepp lu nu wut yal na am am gu jamm ak fan gu guddu rana lay tax nu ci geeki ndam bis teñ ci yal na am ak lay tax sunuy mbay le wet ñor taar ñak bi na yal nay ndariñ sax fi nu bi dox di ata kanam di dox ko lu juba ku jak sa su ne kanena lay tax ñu fa lepp ndim jox mu yal na am ak lay tax ni faf di nu yan barke ka dox di yana lay tax mu am yalla bi rek bi ti yal na am ak lay tax nu mel ca ni mew ak bat mel ci yana lay tax mu am yalla bi rek bi ti yal na am ak lay tax mu mel ca ni mew ak bat mel ci yana lay tax nu fek ci deen nun ñepp yal na am ak lay tax nu weso ko mbeg weso ko mbeg deena diwen ju ñew yal na ni tewé ke wésu di naat tewé bako gis ni ay tankam ci aljana na diwen ju ñew yal na ni tewé ke wésu di naat tewé bako gis ni ay tankam ci aljana na yow may ci yalla ak bi yonen tamay la la ji nun may ci yow dong ak doy lol rek kanu dik ya ras yalla ak bi yonen ba far mbegi mbeg nun ñepp yal nañu lay rasé ka far mbegi mbeg yalla la jig yaanu jig ngir mo la xep njariñ nun yaanu xep njariñ jitul nu top la tek yow mo la fal yaanu fal motax nga am li nga am ya ta nu am li nu am dog ak nu nit bu nu gat mo lay defal lu la saf yaanu defal lu nu saf motax nga jek ta jek ya tax nu jek ta jek mo saytu sak tos te yar saw xos nga saytu sunu tosa sunu khas ko teel sawratal dana tak ko xam ni teeyo sa wuy doktil te sawratal bo to ca jot muku li bon yalla yal na ko fek ya yegg ya jot yalla ya ca jotit ñun ñepp yal na nu lay jot jot ci yow tale fek ni ngay jele cyant ak ndol len lu tax di ni yet muy dolli ko ci yow cyant ak cofe la ko dit yokal nu digi bi ci gep walu guy mayandam yoki nu cyant wu sedd xol wu ni taxa dek yow da nga yokku digum nit da nga yokku digam yokal nu yep ci sak bax ak karama yu mak yow ya di mak ya di jaamu mak te jaamu nga mak mo xam ni jinn na la gep jinn da bole nu jik yow ya di mak ya di jaamu mak te jaamu nga mak mo xam ni jinn na la gep jinn da bole nu jik boy joge jëm ci nun yow bamba wal batiku mbollem lu jëm ci ci nun ci ay na wal batiku ñak ak dor ak wop ak de ak lor ak lu ñu bañ na yep jëm fu nu moy nuy sant bay tariku mbollem ku ñak na mbollem ku wop na wër maral wi it na ne mes na ta nga it atiko nun yalla bindunu ci ñak ak lu bon ak ku ay ka yalla binde bon ak ay jëm ci yow te nako nata nga rek ka nga ne la xol bu sedd ak yu la yalla binde ci nun setan dakku nga ko ba mak nga setan muy we jëm ci gaayu nu moy lu de efi bañ lepp yi ni rek biti raw nanu ko ba mak nga setan muy we jëm ci gaayu nu moy lu de efi bañ lepp bi rek biti raw nanu ko fa yoon yow da nga no may ko mayul dana ruf ko gis ci nun amna may go xamni jomb nako seto la jaadu ci nun seto la yellu ci nun da ngay duyel ñepp ko gis fa ndabam duy ko dana la wax fukki yef yo xamni ya ko jago amu ca bokale do gis kenn fa bu le ko way ngor ak tabe ak muñ ak lewet ak fut ak ku ragal yalla ak xam yalla ak bayiko ay yar bu mat seuk bi rek bi ti mat gu rafet sey fukke ngi mbake jappal kenn sacc lu ko alhamdulillah tay no ngi dagana ka wut wa mi nga ni lek mbeg xina te dotti nuko jaram gay bambay bamba di sanguf sangi yena di njital dongay am ngeen ndam te elek jaram gay bambay bamba de sanguf sangi yena di njital dongay am ngeen ndam te elek senup serign tay mo fi gën ganawamit yena fi gën mo gën serign ci yena gën nak seen kem beg leena beg li fak bu sax mayewuko ite juray mayewuko pexe mu reey mayewuko mbay du mayab nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xamni ak baxama nak yena gënup serign ku ne yena gënu murid ku ne serign bu nek xamna ni yena gënu nitam bu dok asaka dalaki sarax la ndonga da boole di jox ab serignam ta diko wax serign bi maka matay benn serign masula am ku koy jox ak juran biram ndare serign bi ak ñam ku wedd li mata alak serign bi dala masa am ku koy jox ak juran biram daawon digal di wut ngeerem di boole gudde ki beccëk jom bu ko geer def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jomb ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jog di daw doto ko jot ku waru fas doto ko jot ku war taxare do ko jot fam ne yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom te fam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yak na fen mbru nge teg ak yalla nu boole nun yeeram fawte maynu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam tel nu ca kaw tay elek yalla nu boole nun yeeram fawte maynu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam tel nu ca kaw tay elek ndaxam am murid ta su begge ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid ndaxam am murid ta su begge ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid murid deug yombul la yombay nga wax ni man am murid la te do am murid ku tagogul ak soxla kay du murid ka taggo ki soxla di ngeen jim murid xabal sab serign tek fi sab xol xalam ba far fatte say soxla li di murid murid bob serign dul tuxo fi xolam do am soxla yalna ti bobé murid yegal kat ni dunya ni ak dex lamel te nak ab serign modi galu murid ndegam nak serign modi galu murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku gennu du lam ku koy genn lap akay lepp te yaara yaq murid te lepp man la te kat nga lepp lab ludul nga wut sab serign yow te muñ ak murid ku lab ludul sab serign dal di lap telep ñepp far xëtt sarti murid wutal sab serign yow talo ñak muñ talo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ñak muñ jëpp lor ba sangam ba da kul ko luy lor murid lu lay dal ci ñak mba lor muñal ba sab sang teggil la ko yow murid bu sab sang tegge sa ñak ak solor ku lay de te tek ñak ki lor murid bu tegge gulit nak sa ñak ak solor ku koy de te tegge te tontul murid joxal sab serign sak jur ak sab xolit tabul wax lu bul wax li le di murid ludul maangi ni askadi yaangi ni bu koy wax lu deggal murid yabal nit fi sab sang wax lo ko leuf ludul maangi koy sop kay du murid bayil deug yobante leuf sab serign ludul ak jur ak beug def am murid dangay sang lo sab serign saw yaram te bo yanguto kat mu daw la murid xamal yow ni ab sang day sangu nit te do gis mu sangit ku deewul murid mu kallaf mu deewul ku koy sang moy te ab sang moy til yegal li murid li le tax ku tuddu murid yomba gis la ta gis ku tuddu murid tay murid murid deug day de te deewul asal li de metti metti jotul ak murid amana nga gis waju teb dal di de te do gis ku teb dal di def am murid gisal way ngi jog di daw ci murid ba am ay murid nak te ket du murid gisal ki itam jog di daw ci murid ba dundam ba farje mu rereñ murid ku fasne ku am ay murid di murid te fasne ku ñakki murid du murid xamul la fi yegul la xamul la yegul saxlam ak la xew te ket du murid sax xamul ak murid xamul la yegul saxlam ak la xew te ket du murid sax xamul ak murid lili tax ba saytane war gaay tay tanku murid nak ci am ay murid te tax kuy murid ak kudul am murid fa bis penc lay feñe yewul murid bu dese la yo kay fexé jog di aw siratet nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaaté warna negit ba xam lu ifaso xew ci bép murid murid yépp nga melni gantax gu sax te gantax xamu ak mu jëm kat murid te gantax amana mu jog ne xajis mara dok ko jekku ñoram cey murid amana nga gis dog wayef te naata nga far jot ko warul murid na ngay mujjé yalla ko xam mo xamit kane nit lamuy mujj jappul murid bay liyam nit ak dox di xébi biram amana nga yab ko mato ko murid ko tabim nawet yow te go bu bagar ba far man ku do xam la ngay am murid ku degul lu xam xam du xam ay biram na ngay muslu fo tollu am ndok murid na ngay tuba kay yeesalu jebbalit di xébi sa jef yep ak sang murid ku xebul jëfam dal di naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal di set ci murid sa jëf boko de naw da nga rere kon ni yalla la sacc ak sa jëf yi murid ndegam xam nga tay ji ni yalla la jëf bu wër ak sa jëf yi bayil ndam murid bayil ndam te taqo ak ak cant far mëno la defo la xamo la murid ku gis gop buy naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid kayar gop ba bay nde gopam ba kay bay leuf te yow ya di gop be murid serigne be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nak murid serigne ba ngi jebbal ko say mbir bu wer te def ko serigne mom mu def lam murid serigne ba ngi jebbal ko say bir bu wer te def ko serigne mom mu def lam murid xamal lay biram yépp jox lay ngeureum yidul jéki barké ci ngeen ji murid tégal lay lorang ñatt ak mépp ndok té yobbal sa bépp murid nga far jék jékkal sa bépp murid nga sellu murid nak ñu sellu murid ba ngay sant ñuy sant ngay dégg ñu bék nga mat ab sëriñ yow ñu mat ay murid ñu lé dig sëriñ la lé dig murid rudul li du gennu cëriñ du murid defar kat bi mangeeti ak saatilim defar maati yow mi defar sa murid xesaw naata fee sag lu soof ak lu bon setal ma ki mbir yaa di géeju murid doxal saa digg ak luy waral ak tilim te leeral ma faf def ma jantu murid gërëm naa la xam naa ne mat ngab sëriñ bu wér waande yal naa la mat am murid teyal naa la saf saf sa bépp murid teyal naa la am am sa bépp murid joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit ñépp def say murid fabal say murid yépp teg nag ca kaw bu kenn gis ku suufee ti tey am murid ku dul sa murid yow na ñee sa murid te bul baate kenn ree sa benn murid ku dul sa murid yow na ñee sa murid te bul baati kenn ree sa benn murid sëriñ bi yow mi ne tabe ba jiitu mboolem ku tabe te man ku daa yorug bi bi tàllal nu tey sa loxo bi xamal ni koo joxul du am nit képp koo fi gis mu am yaa tax mu am loolee mu am amal nu yaa am te tabe ñoo ngi di tabbi àll bi di gonta kay xëy di rëbi kenn dootu def lu dul rëbi te say ngërëm la nuy rëbi yii gaaye ngi joxe alal yii gaaye ngi futi kudal yii gaaye ngi di la bindal gaay yi di jàng téere bi yii gaaye ngi di la duyal sa bànd yii aka dawal yii gaaye ngi di la wayal yi gaangi di la dabi ko ismi ngi di def lu ne te ya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi ku nek ya ko gënon nit ku nek ya ko gën jëfit sabkem amul te du amit giñ naan ya don nabi waxina may yow sa waxin defina may yow sa defin doxina may yow sa doxin ngiram nga tek sa tank bi yonen bi yow rek ko roy tolam bi yow rek ko bay motax ba yow rek ko doy li tax mu jox la deheru bi tolam bi dana defi mboy te ya ko tagale ki mboy ya dik bay ko mbay mu noy yow ak sa bopup sunna bi alal barek ki diber ak mindal la gay rir da bay del ci dal di wer gopi nak wor jang bi nga dik mbake jegilen ku nek na ay senu len ngay way di way ba wessu len nga samp nak sa jank bi di xey di gonta ka bay di solte do xama bay sa mbay rafet te do tay ruslo nga dongay dekk bi yenen ba fepp fum doxon donga fa leppulum waxon wax nga ko leppulum defon def nga ko yaati jall bi jalen wa sunu njabot bu kenn def na nga nu bot te ëlëk bu nu fatit bun gis lu tax ni rab rabbi adna ji li fi dalé ba japp aljana jëlé digënté bi nang fi jëlé lu ñuy ragal yow sang bi sunu wërta nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunu yaram nang ko wëral ta sol nu nak sa barké bi satul ni xewal gunu doy gu yewi rab tay reey reey bani dundal baye ke nday ta mel na xel du daj labi ta may nu toalet yu nangu ak yi murid yu bayiku yu dul yakam te yewiku ko may murid yi mu xade may nu murid yu dul xulo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serign bi dolil nat bi may nu murid yu dul xulo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serign bi dolil nat bi baaxal nu may ni gaay baax neexal nu may ni gaay neex feexal nu may ni gaay feex jamal nu yaa di dan bi sunu fital ak sunu xeej yépp fa bal neet nu ngeej noom la yow kitab bi geej ba génn dàq xare bi ku yor fital ku dul yawit du tax mu jam fi aw sàkket koo xam ni jëm ci lu sàkket moo jaalu muy yor di bi kuy bari man man ak a leej ba juxul ak fitalam weej ku wedd lii nama ko laaj man Babacar sa donga bi jox naa la man samak fital dootuma fab samak fital yow rek a mat di jox fital ngir yaa fi dul mooy paddu bi seexal nu may ni gaay seex bay jàppi junni naanu foox nu di ko fam naa la ko foox te naa la nangul nusu bi ngay nangu naa lii kay dusu ab junni kay ëpp nasu nu naa la ab junnee disu fi yow mi suuxal jant bi defal ndigal muy sunu kër bunta bi mu ko genn kër gudul ndigal ngir googa kër du kër gu ay ngërëm tabbi tabal it neegi ngërëm te may nonun lépp ngërëm terikki bun génn ngërëm di soobu jeeti àll bi danoo tilim te bëgg a set te booya boonu dal di set ngir yow setal nga képp nit setal nu yaa di pootu bi setal mu set gunu jubu goandul ak jóg di fabu di dox di daw ak a nëbbu fegal nonun sanattu bi nun la nga nuy na toona dey gëlee makii fas aki bëy aki dërëm ak bàyyi mooy ak a xeraf sa buntu bi bu daj ci sun xol yi lu dul yow rekk ak loonu digal ak loo bëgg ak lu nuy bëggal lay dëgg yaa di soppe bi mboolem lu nuy fexee ka wut yow rekk tax nu di ko wut yaa jar di wut di wut di wut ba dee fu kenn dul robi sunu diggante yàl na leer te jaga-jag ba nga nikaar te sax ba doy la gépp waar yàllante nuy sa bopp bi yokkal nu xam ginu la xam yokkal nu am ginu la am yokkal nu gëm ginu la gëm yokkal nu it sa yàkk bi yokkal nu tey yàkk bu rëy bu kenn xamul naka mu day boo xam ni bii dana nu doy te may nu lun du géja bi tawal nu waamewu ngërëmit wu rëy rëy te du séwet di dotti noor aki nawet te jox nu nag sa loxo bi man lar bu bon bii te jagam naa sant yàlla nag njagam loxo bi kenn amul njëgam te goona ak saa loxo bi man lar bu bon bii te jagam naa sant yàlla nag njagam loxo bi kenn amul njëgam tegona ak sa loxo bi serigne bi maangi sambartu sangi sarama barke tafa ma yegge serigne bi maangi sambartu sangi sarama barke tafa ma yegge man kuma yalwan ma di la yalwan faw akay xaar ko tollu mbacke te kuma yaakar ma di la yaakar faw akay xaar ya ngogu maangi sa jam jangi sa loxalangi sambartu sangi fetal ko legi sa jam jangi sa loxalangi sambartu sangi fetal ko legi sa bokk yangi sa donga yangi sa sopp yangi fi man di jekki ku ne ngi sonne sa mbir tefas ni mangee ki junni fi sama kër gi teewama nii ni waxuma junni yaa ame junni sa junni yangi duy ma ma duy leen may ma ma may leen fam ma fab leen sutura sangi gayaa ngi may woo man maa ngi lay woo nu bokk lay woo wuyu nu yaangi aaju yi faj ko rag yi faj ko tawat yi far ko fegal nu deegi mbir yi jubal ko kër yi jagal ko dugub baril ko ba kenn du jëggi mooy yépp far ko ba noppi fek ko ku nekk may ko lu gën di jàngi may nu nu gëm la dëgg te saf la foo jëm nu naa la adee jàngi nang nu sarax yow ita yi jëm kaw tey jëma jëm kaw te faf nu yéege ajana faf ko jox nu mu ngëb ko sawara fek ko fawote ngëb ko ajana faf ko jox nu mu ngëb ko sawara fek ko fawote ngëb ko sa benn buntub ajana bul ub sa bépp buntub sawara ub ko dig bu ne yokkal dig bu ne yokkal kër gu ne yokkal ndab lu ne duy ko muy bu ne far ko lor ju ne far ko diine ji gér ko taalam bi wal ko julit bu nekk jox ko lu nekk may ko lu nekk te yor ko ful ko seytaane dakkul buntam ba sakkal xolam ba yàqal néegam jafal ko gëtam gëlel ko jox nu nu lel ko mu ñàkk al ko ay wëna dal ko jëbal nu suufam nu mujje suufam mu ñàkk suufam ngafam nu fil ko koo fil mu daanu koo fal du daanu sa mbër du daanu day ub tetal ko sutura dollil tiraa nga dollil tëdd nga dollil barke saxal ko wërsëg baril ko loolit lewal ko ku ne safal ko sàpp notal ko ku ne defal ko ku ne defal ko xelam dalal ko xolam seral ko ku ne musal ko ku ne mosal ko ku ne tofal ko ndam te bégal ko ku ne gërëm ko ku ne yërëm ko ku ne xoram ko ku ne nayil ko ku nekk nay naat xolam ba it naat këram ga it naat ñu rafetal ko ku nekk nay jak faw këram jak mu dekk këram dekk ñu yewenal ko ku nekk nay buur buréy rëy nguur te saxa sax nguur ñëpp sagal ko yàlla nu sakku yàlla te wut ko ba gis ko mus ko jàpp ko ngëb ko yàlla nu sakku yàlla te wut ko ba gis ko mus ko jàpp ko ngëb ko bu dee si séddoo yàlla la séddoo yow ku la séddoo gañay moroomam bu dee si faaxu yàlla la faaxu yow ku la faaxu yéemee fi toolam bu dee si waaji yàlla la waaje yow ku la waaje gën fa boroomam bu dee si giiroo yàlla la giiroo yow ku la giiroo yëkkati giiram bu dee si jàngi yàlla la jàngi yow ku la jàngi janloo ci wuuram bu dee si muuroo yàlla la muuroo yow ku la muuroo barke di muuram bu dee si raasi yàlla la raasi yow ku la raasi ñi bee ci koomam bu dee si yalwaan yàlla la yalwaan yow ku la yalwaan keesali buusam bu dee si ñaani yàlla la ñaani yow ku la ñaani jàmbatu diisam bu dee si santu yàlla la santu yow ku la santu rangoo fi buumam bu dee si sant yàlla la sant yow ku la sant nga dolli nguuram bu dee si rooti yàlla la rooti yow ku la rooti delloo ki buusam budé ci waré yalna la waré yow kula waré wari moromam budé ci waré yalna la waré yow kula waré wari moromam sering bindabla telutim la deket sandabla raxas ma duyma sering bindabla telutilim la deket sandabla raxas ma duyma raxate may mbek te duye may mbek tetale may mbek man nga defal ma barke ci sama kër gi ak nitu kër gi ta sakanal ma buma gisi lor ku nekk sa kër buma gisi lor tafal mu jam buma gisi lor ku nekk sa kër buma gisi lor tafal mu jam ku nekk sa kër tay wé sa mbir bi ko fegal lor fawaka sam barab bu may ne jam na fay ne xewal na fay ne deug safal ma na sama kër toy sama xolit toy samay waxit noy ngale wetal ma na sama jëf baax samay waxit baax samay ngirit baax nga rafetal ma ayu namay dal ngeureum namay dal jamit namay dal tabarke dal ma def ma ko soppef def ma ko tanef def ma ko fonkef fep tafal ma def ma kudul moy muko kudul xey ben ba def ay deug geureum ma japp ma tabal faw ci sa xol mané ci sa xol saf la nga saf ma yeureum ma fam ma yekeuti tek ma ca kaw te yor ma nak te gënal ma na dekk man kaw bu ma tu xoo kaw di jëm fudul kaw mukk musal ma te may ma faw wit ite judul rot man ite ju rot fegal mu moy ma ite budé rot boroma nit rot fegal ma ak rot man te wel ma ite budé rot boroma nit rot fegal ma ak rot man te wel ma ite di ay laf te ko amé laf bu ñak ay laf daanu ni nem yow mi joxé laf sarax ma ay laf te bu samam laf rot bu mu dam te may ma may naw faw akay gaaw ba jiitu kuy gaaw taw ca ngir ma na jiitu kuy naaw jiitu ku daa naaw ak ku fasoo naaw lii lépp may ma naa yegg a yegg ba dëgg dëgg te bañ a jeng fenn tem naa yegg a yegg ba dëgg dëgg te bañ a jeng fenn tem waroo mi kaggu ak seeni kaggu ak seeni dongo màngal ba max ma fanweeri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma jox ma naa jàll jàlle difal difollee di mos di moslee ñu gëm ma weng ma ku mën a manki man bu ma manki luy tax a manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rëy nga yoral ma man bu ma rotle waande ku rotle na nga ko farle tafar ko far ma yiwu ma rotle ak ku ma rotle ak lu ma rotle fore ko yet ma te lu ma daaraw ci toppaku yiwu dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiwu lu ca taset yow te fees ak yiwu dell bégal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci jub ludul li warul murid murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci jub ludul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day na ci tola mag neegam di waxtane ak murid te ken du ko gis muy dugg mukkit ci genn kër di waxtaana kay caaxaana kay saf udul murit murit boo gisee muy gis jigee naka dem këram di jonjoo ka bamboo kay waxante du am murit murit bu bëtam deexel matas ndaw mu sëgg wey du xam na mu mel sax gaayi nan yeesalum murit murit daana ñëw ci dëkk am fare nag déwén te xam ni du xàmmee kër ya waarul ci lii murit murit bu baree ab dox bari wax te gaaw a mer defub jaxasoo ka teg ca wallahi du murit murit ku ca génn bi yar te génn ca aw ndigal te génn ca muñ ak jàppuloo ba ci ak murit di muslo ka daw sa itane li rek rek des ku nek ngi tuddo ak mourid te sori mourid
1: ci reggeet jeuf ci andi bi ak sen radio
2: UKPFM
1: ci reggeet jeuf ci andi bi ak sen radio
2: UKPFM
3: yene gi diglu
4: UKPFM la radio citoyenne 103.5
3: ci kanam tuti xibari
2: UKPFM 103.5 Kiba, ti UKBFM 103.5.